وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

ngir defar adunaam rek amay yastari bil mali ajran wa mafharan kamun ghamisin fi bay'ihi wa sirahi batay cheikh sidia waxne serigne touba moy ko xamne fumu feñ lu bax feñ fa waye fumu laqto lu bax and ak mom laqtu nebu fatan yazharu al ma'ruf 'inda tuhurihi wa yakhfa manaru al 'urf 'inda khafa'ihi batay tam cheikh sidia baba ne wax ci serigne bi ne serigne touba moy ko xamne lum yor ci alal laaj kat ye dik fa sa sa jël ko seddo ko neena serigne touba moy ko xamne lum yor ci alal laaj kat ye dik fa sa sa jël alal ja seddo ko idha mahtawat yawman qanatir kaffihi taqassamaha al'afuna waqta ihtiwaihi batay cheikh sidia baba bo gisé ñu taxaw fi ngir woné mandarga mu ñëk momu ci né serigne touba alal jitalul ko won crs kilifa naru gannar gi mo tax ñukoy andi mu né serigne touba mu itam sa so alalam gëné yokku la ko fay jëlé diko laaj ci gëna yokku talam japp né moy yokku alalam moy mu joxé ko ak dépenser ko ci lu neex yalla xam nga bayyi di mom man non la ko déggé rek ya'uddu nama al-mali ayna fana'ihi wa infaqahu lillahi ayna nama'ihi sa so alalam gëné yok la ko fay jëlé diko laaj ci gëna yok talam japp né moy yok alalam mom serigne touba moy mu joxé ko ak dépenser ko ci lu neex yalla kon lool moy mandarga bu ñëpp moy ku dëdd aduna alal du ko jital mandaragam ñaaral ba ku dëdd aduna day yemalé ku ko xass ak ku ko tagg day yemalé ku ko xass ak ku ko tagg ko xamanteni nak faalé wut ku ko xass lolou man ragalé na dëdduna yalla ci alalam ja ko xamni itam regalut wala bëggut ku ko tagg koka moy mandraga buy woné né dara ja jitaluko ku melni serigne touba kana la yakhafu fillahi lawmata la'im bu ndigalal yalla wacce do ragal ko ca yedd waye itam tere yalla fum ko gis du bañ ko yedd tax mu def ko la yakhafu fillahi lawmata la'im ku mel nonu nga xamanteni ragal ko ko ngagni ragal beugul ko ko teug day melne xala bu tollu ci walon jamono namp ku nek xamna ne tag ko ak ngagn ko la yamale ku yegg fofu nak am nga ñaane ñaarelu mandarga yi woné deddu nga aduna ñettel ba ci mandarga yi woné nit ki deddu na aduna ku deddu aduna day wetliko yalla waye du wetliko mbinde fi ndax xol kat ñaari mbeugé la fa nek benn mu bëgg aduna wala mu bëgg yalla ta ñaar yoyu duñ tassé ci ab xol bëgg aduna ak bëgg yalla mën ta dajé ci ab xol imam al-khasari daf koy misal ne mi ngi melne ab kaas ndox ab kaas rek so ci sorté am ndox ngelaw lu mu fa fekk day genn waye kaas tam boko afon bam fessa comme ngelaw so fa sorté am ndox ngelaw la day genn neena bëgg yalla ak bëgg aduna noonu lañ mel duñ bokku di dajalo ci xolu doomu adama kon nak na nga fexé ba bëgg yalla bu ko defé bëgg aduna mëna rondu wétlu gogu nga xamanteni nak mandraga yalla ci dëddu aduna serigne touba yag nañ ci sonni bané won ko xamanteni dafa fop nit ñi ñuy ay wétalam sunu borom day fop nit ñi ñu nekk ki ray dox digënté mak boromam waye ko xamanteni fop na boromam nak def ko muy wétalam njariñ lu nekk ci loxoy nit ña sunu borom daf koy wam mat tek ko ci loxom man ta annasa bin nasi hajabahu an-nasu an rabbin nasi wa man ta annasa bi rabbin nasi nafa'ahu rabbun nasi bin nas kon buñ dé teunk ñetti mandrago yoyu moy ku dëddu aduna day yemalé ñak ak am yemalé tedd nga ak troxtangé yemalé ko ko tagg ak ko ko ngañi ta la ko waral lepp moy da fay wétti liko yalla tabaaraku ta'ala kon mbokk yi wax nañ lan moy dëddu

0: wax nañ lan mooy ay mandargam yoo xam ne buñ ko gisee ci nit ki mën a yaakaar ne dëdd na adduna. Kon lan mooy mbir yi nga xamante ni moo mën a puus nit ki ba mu dëdd adduna? Sëriñ Touba leeral nañ ko mu ne summal bawaisu ala zuhdi tuad xamsata asiya ala da ban qad naqad. Nee na mbir yi nga xamante ni mën naa jañ nit ki ba mu dëdd adduna juróomi mbir la. Ba ca njëkk mooy xam ne adduna day jeex dana waral nit ki dëddu adduna. Nit ki su xamee ne adduna day jeex te gëm ko mën naa tax mu dëdd adduna. Loolu lay wax naan fanaa uha wassuxlu lil quluubi ani tafakkuri maal uyuubi. Naka noonu itam xam ne bëgg adduna day fëkk xolab ka ko bëgg ba du mën a xalaat ci kiimtaani sunu borom yi dana waral nit ki dëdd ko. Moom la sëriñ bi di wax naan ba tey fanaa uha wassuxlu lil quluubi ani tafakkuri maal uyuubi. Bayit woowu ñaar yooyu li ci boole. Ñetteel ba ci mën a puus nit ki mu dëdd adduna mooy nga xam ne bëgg adduna day wàññi daraje yi nit ki fa yàlla. Dana waral nit ki itam dëdd adduna su xamee loolu. Xam ne bëgg adduna day wàññi daraje yi nit ki fa yàlla, su ko nit ki xamee te gëm ko dana tax mu dëdd adduna. Moom la sëriñ bi di wax naan wa annaha tanqusu inda rabbina darajatan liman ilayha rakina. Ñeenteel ba xam ne bàyyi adduna ak dëdd ko dana waral nit ki gën a jege yàlla. Ku bàyyi adduna dëdd ko dana tax nga gën a jege yàlla. Moom la sëriñ bi di wax naan wa anna tarkaha yakunu qurba min al ilahi la takun daa raxba. Juróomeel ba xam ne bàyyi adduna ak dëdd ko dana waral kawe martaba ak daraja fa yàlla rawat na bis penc ca taxawaay bu yàgg ba ak njàqare ya ak xisaab ya ak laaj ya. Moom la sëriñ bi di wax naan wa mujibun aydan uluwal martaba gadan ladal ilahi nicma matlaba fi darajaati wal wuquufi fi lumuum wal xabsi wa suali an sukri naim. Ba ca mujj mooy xam ne bàyyi adduna ak dëdd ko dana waral ngërëmal yàlla ak mucc ci meram yàlla. Loolu la sëriñ bi di wax naan wa yujibu ridwaana wal amaana min soxtihi fi kulli hawlin xaana. Te su fekkoon ne dëdd adduna ngërëmal yàlla rek lay waral, loolu rek doyoon na doyoon na sëkk. Bu fekkoonte ne dëgg adduna ku ko def yàlla gërëm la, nee na loolu rek doyoon na nit ki mu dëdd adduna. Moom la sëriñ bi di wax naan law lam yakun fiihi si war ridwaani lahu la kaana kaafiyal insaani. Kon loolu mooy juróomi mbir yi nga xamante ni mën naa puus nit ki ba mu dëdd adduna. Lañ cay tegaat mooy ana yan ngëneel nag ak yan jeexit moom la dëdd adduna yi def ca ka dëdd adduna. Ba ca njëkk mooy ku dëdd adduna, dëdd adduna day waral yàlla bëgg la, day waral itam nit ñi sopp la. Loolu la yonente bi alayhi salatu wasalam doon wax naan ishad fi dunya yuhibuka allahu washad fi ma fi aydi nnaasi yuhibuka annaasu. Soo dëddoo adduna yàlla bëgg la, waaye soo dëddoo yàlla itam, soo dëddoo li nit ñi yor itam nit ñi bëgg la. Bokk na ca jeexit ya dëdd adduna mën a andi itam mooy bëgg adduna mboolem ñaawteef woo gis ci adduna bopp ba mooy bëgg adduna. Waaye mboolem lu baax loo gis ci adduna itam dëdd adduna mooy bopp ba. Xubbu dunya ra'su kulli xati'atin wa zuhdu fiha ra'su kulli maziyatin. Moo tax borom xam-xam bu ñu wax Fudayl waxoon ne ay wépp dañ koo fa boole dugal ko ci bennam néeg. Néeg boobee ñu boole ay yépp tëj ko fa dañ koo wutal caabi, te caabi de mooy bëgg adduna. Juxila sarlu kulluhu fi baytin wa juxila miftaaxu xubbu dunya wa juxila alxayru kulluhu fi baytin wa juxila miftaaxu zuhdu fi dunya. Itam nee na yi wépp itam dañ koo boole tëj ko ci bennam néeg. Néeg boobee ñu wutal ko caabi, te caabi joojee koy ubbi nag mooy dëdd adduna. Kon nag dëdd adduna moo gën ci lépp lu nit ki denc ngir mu jariñ ko ëllëg. Lépp loo xam ne nit dana ko denc ngir mu jariñ ko ëllëg, dëdd adduna moo ci gën. mom la serigne bi di wax nan suma'laman anna zuhdan fiha khayru daqiratin fatan yufiha mu tek ci ne kep kuñ tuddu tudde ku deddu aduna tamuy deug xamal ne bepp tedd nga maga ci mom kep ko xamne dañ ne ko da nga deddu aduna tam deug neena bepp tedd nga maga ci wajoje lolou serigne bi di wax nan fa kullu man summiya bismi zuhdi fa huwa mamduhun bi kulli majd tay tam ku deddu aduna noppal na xolam ak yaramam ci adnam ak alakhiram ku deddu aduna noppal na xolam ba du xalat yu bari waye noppal na aw yaram tam ba du keur keur mom la serigne bi di wax nan wa fihi rahatul fatad dalain bil qalbi wal badani duna mayn serigne bi neena suñuy wax bur deug deug suñuy wax bur deug deug mo neena moy ka deddu aduna moy ka nga xamanteni aduna jitaluko nga xamne kenn yilif ko kudul yalla ñoña ñoy ña am xel neena moy ña setantal aduna ba xam ak ñak solom ñu bayiko innal ladhina zahidu fiha abad humu haqiqatul muluki la fanat humul ladhina nadaru wa aqalu humul ladhina atabaru wa fudilu kon lolu moy jeexitali beug aduna wala deddu aduna beug aduna am ay ñaawteef yu muy joral ko jural ko ko beug ba ca ñeek moy li serign bi wax ne so sété sa bop ba gis ne da nga beug aduna na nga ko jema dindi ci sa bop ta neena nang koy dindé ci sa bop nak moy ngay faral di xalat ñak solo gi aduna am ñak solo aduna ak dara ji ju soufé ji nga xamné mom la aduna am néna na ngay faral di xalat ci lolu dana tax nga mëna dindi sa bop bëgg aduna néna itam bo bëggé dindi sa bop bëgg aduna del xalat waxtu nekk gaay yi fi jitu won ana fuñ nek ana alal yañ dajale won ana kër yañ tabaxone ana lañ amone ana neena façon laaj yoyu soko de laaj sa bop ta xamne gisato len gisato sen alal ya lu mel nonu dana meuna dindi ci yow bëgg aduna loolu la doon waxana amma dawa'u hubbi zid dunya allati haqiratun jiddan lada zil millati fa fikratun fi khissati alqadri wa fi فنائها أين جميع السلف وأين من أين ما من العروض جمع والعين والنعم باد جمع لولا سيرن باي جاخاتي تنك ني نيبول وون بنكوك سو بوك ييليف تاي كو تي جيس ميغي تي سباخام نسلاو لو ميل نونو مو واخ نيبول وون بنكو اك سو ليپ ييليف تاي كو تي جيس مي تي سباخام نسلاو moy fatu nañ bañ denc len bu yagga neena lu mel non nak soko de xalat dana dindi ci yow bëgg aduna naka non tam bo de xalat ba xamne aduna du kërëk sax way waye kërëk ñakkale la ak kërëk ñak pexé dana tax nga mëna dindi ci yow sa bop bëgg aduna ndax neena ki am xel deug deug moy kay leggeyal kër gay dess ta moy alakhirah moy kay farlu ci guddem ak beccagam di jaamu yalla wa annaha laysat lana daru qarar bal innaha daru humumin wattirar fal aqilu allazi naha daru alqarar mujtahidan fi kulli laylin wa nahar mom la seigne bay jaxata don wax nan aduna keur la gudu jak mas la jak tayit du jak ku aajo ak jagam say aajo kan du ko fajj lu jot nga jot ca takat lo xamne jot ca jotul do daw ba jot ca bayil keur keur gi mo la jot kon lu mel nonu itam ku cey xalat xamne aduna ay cionay kessela dana tax aduna du la jital ta dang ko bayyi ndax neena serigne touba neena ay wo gis ma nga banqaso ci beug aduna neena lolo tax ñi ragal yalla bayyi aduna wa kullu sarrin min huduf tafarru'in min ajda yatrukha zul waran kon ñu teunk li ci dess rek ci gattal moy aduna bo gisee nit ñu bax ñepp won ko ginaaw deud ko moy yi mo ci nek ben aduna nga fekk fi lu haram wala lu leunte wala lu dagan serigne touba neena lu haram di nek ci aduna amul solo ndax soko jefandiko lam lay jural moy ñu dakk la ci yermande yalla ak mbugal ak xagn la ak sa dox sa digeunte ak sa borom amma haramuha qatardun wa adab wa siddatul hirman aidan wa hijab kon neena kon li haram ci aduna mom tirta jage ndax li rek la lay jural nga ne ko li fi leunte nak mune li fi leunte itam jeerut di wax jeerut di jëf ndax la koko jëfëndiko lam lay andil ëlëk moy yeddangé ak leundëm leundëm ak qulubu dul jeex ak yeddangé wa subhatu wa itabun fil qiyam wa zulumatun wa khisamun wa malam kon bu lu haram li jallé lu leunte li jall lu dagan mo fi dess ta lu dagan lolu nak limi am am solo solo deglu li la ci serigne wax li dagan ci aduna mune li fi dagan soko jëlé ngir poukereu mu jorala jural la ëlëk bis penci am hisab li dagan ci aduna la wax ne soko jëlé jëfëndiko ko mu jural la ëlëk am hisab waye soko jëlé mom lu dagan lolu ci aduna itam ëlëk boko jëlé ngir poukereu ak ëppalante mu jural la mbugal akhsu halaliha tafaquran hisab wa akhzuhu takasuran ghadan aqab mune soko jele itam li dagan soko jele ngir banex rek dana la andi ëlëk hisab ak taxaw lola dila laaj li foko jele wa akhzuhu li sahwatil hisab ghadan wa habsun fihi la tartabu mune soko jele na ngir fagandiko ngir baye xel ëlëk wala nga jël li lew ngir bëgg ne man duma laaj kenn wala li nit ñi yor itam dana len ko bayyi dama baña laaj té la nit ñi yor dana len ko bayyi ngir bëgg mucc ci nit ñi mucc ci saw ay néna lool rek ci am jarign néna wa akhsu ihtiyatan aw ta'affufa 'ala al-wara aw 'anhum ta'affufa li yaslamu min wa yaslama lahu dinun lahu khairun sawabun khuslahu xolal na kon di nek ci aduna ni mbare lu haram lu leunte lu dagan lu haram waxuñ ko dang ko wara ba lu leunte waxuñ ko dang ko wara ba lu lay wax fi dess mu xaj ko bam dess xaj mujj bi rek mune bobo ci am jariñ moy li nga xam dang koy jël ngir fagandiko ngir bëgg mucc ci nit ñi ci seenu ay ñu mucc ci saw ay neena bobo mo ci am solo tañ xam nak ne nit du doylo nit doomu adama niko yalla bindé moy ñaka doylo yonante bi alayhi salatu wassalam min yoni won ci ñun mo waxon ne doomu adama du doylo ndax neena suko yalla mayon ñaari xur yu fess del ak or ñaari xur yu fess del ak or suñu borom may ko doomu adama ji neena feele taxaw naan suñu borom cey suma amon ñettelu xur law kana ibn adama wadiyan min dhahabin labtaqa salisan tamune kon nak xolu doomu adama lu ko meuna fess gisumako ludul suuf wala yamna jawfa ibn adama illa turab motax serigne bay jaxati newon nit day doy day doylu nit day doylu ndax ku am lo amul ajalo ajewut ku am bir lu bon bon na far sante ko ta fo gis nit muna sante na da dis god ne ñakut lu muy dem ku am lo amul ajalo ajewul ku am bir lu bon bon na far sante ko ta fo gis nitit muna sante na da dis god ne ñakut lu muy nemmiku ñu xamne itam nak ci li ñuy teje moy aduna ji ci deug deug deug julit pire waxuma julit bi ray rayam waye julit pire aduna mën ta neex ci mom bayabo na nga nat kep kuñ fi tag ci ak mbax ku melni serigne touba fan wéri at ak ñatt dun nako yo xamanteni dañ koy xeylo diko gontlo ci loxoy tuwab bi la nek koku ak dundam neexuti motax kon bu yonenti bi ne ad-dunya sijjunul mu'mini aduna moy kasab kasab ku gem yalla fofu nga koy nat do ko nat ci ñi bëgg aduna nat ko ci ñe deddu aduna ku melne serigne touba fanwéri at ak ñett 1895 ba 1927 jogé wut ci loxoy tuba kon nak so nekké ci aduna am fi lu lew diko dundé Serigne Touba néna lu lew yombut ginaaw lu lew yombut nak néna boko amé nang ko sakkanal taban ca xababal wa kun lada akhzika qutan mislaman yattaru lil maytati minha fi zaman néna bo démé bay fop bay wut lo dundé tamuy lu lew jël ci lu tuti taban ca lek bu appal kon muy ben bo amé lew nang koy sakkanal bo nekké ci aduna ñaarel ba bo nekké ci aduna na nga fexé ba yek ak tumuranké ta bay ñambat waka musafirin gharibin sujina fiha waka musafirin gharibin sujina fiha néna bo nekké ci aduna na nga melné ku nekk ci ab tukki tumuranké ba nopp ñu tejj ko kasso ku nekk xamna ne koku mom situation yam nek metna ci tukki la nek tumuranke ñu tejj ko kasso neena bo nekké ci aduna na nga jappé sa bop ku mel nonu wala taskul bala wal mihana ta nga bayyi jambat ay nattu ak ciona ndax mu ne sa aajo yi bu ko jambat mbinde fi waye jambat ko ka bind mbinde fi la tastakil hajat lil khalaiq bal mil biha ila al qadir al khaliq ndax neena julit piritam fo dogal ba jëm da ko war di nangu te geureum loko ta bañ ca am naqar qul fa haythu ma yajri qada'u rabbi famil biha duna tirabil qalbi kon ñu xam nak ne aduna ginaaw nonu la mel ci ay naqar du ñak nak ay tis ak bala ak wopu yu fi dal nit ki bala yoyu nak ak nekh nekh aduna yu melne ñak gi fi dal nit ak wop ci fi dal nit ak xif be khat khat yek yep Serigne Touba neena xewul ak yalla la ak xewul nak di ci sante yalla Serigne Touba neena wop yi dalé ci aduna ak nekh nekh aduna ak bala yi fi ne lu melne xif ak khat khat yi neena yoy yep xewul ak yalla la ndax neena ku dem ba wopato ragato ne ko ci ay khat khat neena sa aduna day melne dafa soppe ko sa aljana te nit ki bu demé ba jappé aduna muy aljanam dootul bëgg dé te bu déwul du tass ak boromam ta kon dootu bëgg tass ak yalla ndax dootu bëgg dé ndax aduna ji nim neex ci bopam motax mu ne li anna man faqadahu laha sakan fasuyirat jannatahu isma sakan fa kana yakrahu liqa allahi bi bughdihi al maut bila tanahi li ñi teje nak mbokk yi moy deddu aduna gi nga xamanteni wax nañ moy lan wax ay mandar gam wax ay jeex itam wax li pousse nit ki bam bëgg deddu aduna wax njariñal bëgg aduna am na ño xamanteni fofu la leen setan di jaar nak ba yaq leen buntu bobu mom lañu teje waxtaan serign bi yeena ci bu yagga yagga neena wa ba'duhum qad gharrahu as-shaytan aadana min kaydihi ar-rahman fi siddati az-zuhdi wa kasrati al-wara' wal wa'zi bil indar in shay'un waqa' neena amna ño xamne li deddu di bax bax bax buntu la bo xamne fa la len shaytan jaar ba yakal len da nga len di gis ñuy woné deddu gu tar ak sammu gu tar lu xew ñuy warate ba li nga xamanteni sax luy sariya may ku ko dundé la ñu lank né duñ koy lek ta dal rek wëralu ko luddul likay yaqulu an-nas hadha al-awra ngir nit ñi tag leen rek né adiw sangam day ko sammu la néna lool do nga tax ñukoy def bu baba na kon shaytané dugg sina ak pexem ta mu né wa ma daral miskinu an daaka daa'un khafiyun qad tawa hunaka xamu né loolu ko nit ñi di taggé tam wor ko mom wor cieng ne ko melut nona neena lolu jangoro ju neppula jo xamne ju lem fofa la ndax lekkon lo lew lolé mo gënon ci mom muy sakku koy tag ndax neena bu ko mbinde fi tagge ta yalla merako tag mbinde fi du ko amal ben nam jarign su ko nit ñi yedde ta yalla gërem ko itam yedde ko nit ñi yedd du ko wañi dara kon nak muné akhsul halal bistina bil jahi afdalu in kana li wakillah lek lu lew li ta moy tane ko dara jey jojey xamne mom la nit ñi jiñ ta nekko fa lek lu lew lolé moko gënon su fekke yalla do nga tax ngay def kon fa kullu ma taqusu ya akhi abad fa qusu li ibtiga mardati samat loy jël nang ko jël loy jël diko dundé nang ko jël ngir jëm yalla rek tabarak wa taala wa kullu ma taqba min al amwali fatruku khawfa sukhti zil jalal lepp loy bayyi ci alal itam nang ko bayyi ngir jëm yalla tabarak wa taala kon bokk yi fi dañuy yamale waxtan yi dafa nekkon tomb bo xamanteni dañ mako jox ma ci don jim rek ndax man ni sax meruma ni waye nak nit ki man na net li le nit ñu bax ña wax ci la nekkon donc kon li moy deddu aduna li moy wacc wayam
1: te itam leer na lol no ngi lay sante ci touru da'iratu rawdur rayahin ci njitul serigne ahmadul badawi dila ñaanal suñu borom mu gën la yok te gëna barkel sa dund wax deug li da'ira bi doon sentu ci yow ba jox la tombu bi gis nañ ci lu kawé sa ndort jërëjëf waxtaan wi nak japp naa ne ñi teewoon ci jotaay bi ñëpp ñi ngi ko doon déglu te ñi ngi ko doon bàyyi xel kon jërut ñu koy leeralaat foog naa sax ku koy jéem a leeral yaa ko far lëndëmal li ñu ko miine dafa feeñ lool ci waxtaan wi ku koy bàyyi xel di topp ay jotaayam da nga gis ne bépp tomb boo ko jox mu di ko waxtaane abiyaati cheikhul khadim dana ca feeñ lool bo déggee bi muy waxtaane tomb bi daanaka ci fu mu àgg rek bayiti sëriñ tuubaaye lay dëgëre la wax jamuy wax loola di ab junj bu am solo ci ne kon njàngaleem sëriñ tuubaa rek lay jàngale ci jataay bi ginnaaw bu mu leeralee ak dëddu mooy lan wax màndarga yi wax yi itam liy puuse doomu aadama mu war a mën a dëddu àdduna wax ngëneel yi ginnaaw biñ jigloo lii mën nañ cee tënk ñett mbir yoo xam ne mën nañoo jàpp ne lii sëñ Fallu mooy tënk waxtaanam li ci jiitu mooy ndekete dëddu àdduna mbirum xol la mbirum biir la waaye du mbirum bitti ak dëddu du daa xonte mukk ak fàggu bi muy leeral dëddu àdduna junju na ci lu mel noonu mooy ndeke jullit bi wala murit bi ni ñuy xamee ne dafa dëddu loolu du dellu ci aw melokaan wu mel ndax day loo xam ne ngir nga natt ko rek faaw nga àgg dëgg-dëgg ci xolub nit ki ba xam la mu ca fas lu mu doon nit ki alal ju bari mën naa daje ci loxoom te muy ku dëddu àdduna lool nit ki lu néew mën naa daje ci loxoom te muy ku bëgg àdduna lool kon bëgg àdduna wala dëddu àdduna mbirum xol la waaye du mbir moo xam ne dañ koy xool di ko gis wala ñu koy làmb di ko daj beneen bi itam cofe nañ ko ci waxtaanam mooy ndekete jubluwaay bi tax sunu borom bind doomu aadama yi indi leen fii ci àddina du fii rek waaye nit ki daa war a xam ne àddina ab jaaruwaay la bu mën a jaar ngir jagal ëllëgam kon bu fi nekkee nay bàyyi xel ëllëg yowmal xiyaam ngir mën koo liggéeyal fii mu nekk nii beneen bi itam te ñu jàngate ko ci waxtaanam lool mooy ndekete sëriñ bi ak dëddu yi téyeloon na ko lool ndax ginnaaw ñi nga xam ne bokku ñoo ak moom sax ab der Cheikh Sidy Yal Baba gis ngeen nim ci taxawe abiyaat yu am solo yi mu bind ci sëriñ bi di leeral dëddu gum dëddu woon àddina ak àddina ñàkk gu mu ñàkk a jeexital ci xolam loolu lu am solo loo xam ne taalibe yi war nañoo gën a bàyyi xel ak dëddu waye war nañu gëna bayyi xel itam njangalem serigne bi ci buntu bo benen bi itam moy te lol feñ ci lol moy serigne bi ku yitté won njangalem l'islam ndax waxna ko légui ci fum tollu ci waxtaan rek da ngay gis ne da koy dëgeerale bayti serigne bi te tomb bi mu doon waxtaané légui moy az-zuhd wa atharu day tomb bo xamné julit ñepp ño ci bokk yam kenn ku ne man nga ko diglu boko diglo itam man nga ko jariño du tomb keur genn mbollem ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah li serigne fallu musa doon waxtaané am nga ci wal kon no ngi lay sante bu baax di la ñaanal sunu borom mu gëna barkel sam xam xam te gën la fe yagal lool ba li nga yene liggeel serigne bi lepp nga def ko ci anam gi ngi ko bëgge bala no dello kaddu gi serigne lampu ñu tuddu mbolo mi nga xamne ño and ak serigne ahmadul badawi tew ci fi ci keur serigne mor soxna busso muy delegation da'iratu rawd rayahin ka nek ci bobu moy serigne ahmadul badawi makke mom serigne fadilu mi ngi ni ci jotaay bi and ak bokki yi may bëgg lim anuna ak serigne cheikhuna mbacke mom serigne abdul wadud serigne mbacke abdul rahman ak serigne sambusso abdul rahman ak serigne mor busso abdul rahman momit fi lañ ko fekk ndax numu bokke ci kër gi ak serigne mohammedine muntaha jatara ak serigne cheikh ahmadou mbacke ñang ak serigne basirou jatara serigne fadil busso tierno mi doon dem waxtaan wi ak mor ndom ak serigne mortala kan ak serigne abdul ahad busso al hadji bintu ak serigne abou busso talha ak serigne abdul ahad lo ak serigne souaib lo serigne murtada lo mohammed ndjay serigne hassan diouf serigne ibrahim gey serigne madjama ñang serigne madi ketal serigne abdul khadim lo ak serigne abdul ahad ñang al hadji serigne ak serigne tierno lo ak serigne may jang ak serigne massamb busso abdourahman ak al imam ñang mahmoud ak serigne afiyatu ahmadou ñang ak serigne mohammedul mahmoud ak serigne cheikh ahmadou busso ak serigne mamballa mbacke mukhtar ak serigne cheikhuna busso ciumbulen bokki yi li tax ñu leen di tuddu moy yitte wogu daaira bi yitte wo jotaay bi ba tax serigne ahmad bi mi juk jëm ci jotaay bi mu and ak ñi ñuy ay mamour yu bokku ci daaira bi naka nonu itam serigne abdullah had mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke gayna fatma mom itam tew na fi and ak serigne abo mbacke and ak serigne mustapha mbacke ibnu serigne moussa mbacke and ak serigne murtada busso ibnu serigne abdul wadud and ak serigne jili busso ibnu serigne abdul wadud ñom itam di delegation bi nga xamne ñoo fi teewal comité d'organisation bay seytu magal ak touba gi ci njitul serigne basirou mbacke mom serigne abdul khader kon dal ñi moy delegation yi fi teewon ñu dello kaddu gi serigne lampu mu jallale li wara jall waye li ci top faté wuñu jigen ñi ñi andal biñu ñew soxna mam awa dem ak soxna fama busso ak soxna balika ak soxna mam jaara mbacke di jigen ñu am passé bok ci daaira bi serigne ahma anna ak ñom biñu ñew ngir tew ci jotaay bi ak serigne modou kanji ak bokk yi daaira bi yépp rek dañoo xër di tuddu waye ñi and ak serigne ahma ci mbolo te bokk ci daaira rawd rayahin mënu ñu leena tuddu ñepp waye ñi seeni tour tew ci tew fi rek lañ tuddu ni ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار. ومن كراماته أن حاصروه طم يوم

dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar waye itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produit yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lool lepp wadina farm amnañ ci ay produit yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produit yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di fajuwalé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen ñi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm yalla.

0: ci ci yoon wi man na la yeexal man na la sonal islam may na la fofu nga julli timis julli ge doora sobu ci yoon wi amna yit yeneen xéeti boole bu tisbar jotone fekk la ci aw yoon te xam nga ne bu takusané ci muxtarum takusan da nga ag fa nga jëm nga tayé wacc nek ba ag yeexé tisbar bo agé julli ko julli takusan bo nekkon ci kaw yoon nak te leer na ne bala nga ag timis jot fofu dañ lay wax lu nuru boole te du boole may dañ lay wax bayil ba takusan dess ñett ñent minute nga wacc julli takusan julli tisbar bo salmile dal julli takusan nga xamne tisbar dang ko julli ci mujju waxtom takusan nga julli ko ci njal ben waxtom lolou da nuru boole waye dañu sosloy boole wolé yoy yep yuñ maye la budé ab taw lolou timi sa geeku mom tisbar ak takusan kenn du len boole ngir ab taw ci mazhab yam malik waye timi sa ge nak bu xinoon wala muy taw man nañu julli timi ci jakkaji buñu selmele julli ge dem ñibbi bala gudi wala bok tawut waye dafa ta yi da bari bu nopi mu lendeb ñaaro yi buñ anday bokku na yi tax ñu mëna julli timis julli ge bala lendeb ni ñi delu ci kër yi ci yoyu wala ak wëreeti nit ko xam tisbar jot na waye xam na ni bu takusan jot da na tagok sagom ngir xam koku may nañ ko bu tisbar jotay mu julli tisbar jëw takusan ci misal ñi nga xam ne tay dañ na la bu takusan day deful operation bo xam buñ koy def mom doto mëna julli takusan ndax wëreeti koku man ne bu tisbar jotay man na julli takusan ni man na julli tisbar yobali takusan wala ko xamne ne operation bi ginnaw geelañ bu jamono geelay doon te timis jorn dara jottu ko amul gante fi ne waye bu ba nak wëreeti gi dana tax duko man bu boole timis ak ge ci yu mel nonu lañuy boole timis ak ge waye ab liggey wala yu mel non da bok ci li jaaru ci ab jullit nak mu xamne liggey bi ngir mëna jaamu yalla ndigal li deug deug moy jaamu yalla kon fepp foy dem di fo jubo ak ñom ci ab liggey warna ca bok nak ñu xamne bu waxtu joté dañ la wara may nga julli bu waxtu joté dañ la wara mo julli way bu fekke da ngay leer ne liggey bi sa bo ci liggey faaw nga faat waxtu jappal ne liggey bo war du liggey bo war liggey julli bi bu la ci ñak pexé baye yi war nga daf lo man ngir joggé ci wut la lolu bok na ci mata baye xel kon dal sedd bu metté yépp ndax yoy bok na ci yi ñi xamé sax gëm yalla ko deug waye waxtu bu nek borom bi da wax ne inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta da may waxtu kon waxtu yi kenn duko genn ci dul sobi ñu wax muy tukki wala ak wéredi wala taw wala lendem ko andak tata yu bari wala ñu nek musdalifa wala ñu nek arafa yoyu dal mo sax ne man na tax ñu bo day julli señ cheikh
1: ki mu ne mom dafa nek ci rew mo xamne du rewum julit té mom xeyna julit la mune ndax sañ na bok ci election yu ñu def
0: wa xam nga bok ci ay tannu ay kilifa fekke ci rew wa rew mala bok wax lolu yakar na bo doone gan ci rew te bok ci rew mom do meuna bok ci yoy ñaare ñi ko def moy fekke da nga bok ci rew mom ci rew nga bok kon lepp lu soxal rew mi war na la soxal su baba nak ñaar rek meuna am ñi atté wo diiné ak ñu atté wu diiné buñ fa nekké ñi atté diiné ñoñu nga wara andal taxawu len jappul len bu ñum ñep bo massé bok genn ci diiné ji nak ñu xol ka ca tané nga xamné xeyna mo gëna jeng jëm ci diiné wala mo upp ak woyofal mëna may nit ñi ñu and ak koko ndax jamono ju né bu ñaari lor téwé l'islam day bëgg ñu tann je gëna woyof je gëna tartar ñu jëñ ko motax yu mel nonu ndax bo setané luy am ñeneen nit dañ ñew daf lañ bëgg daf té ba ginaaw bokko ci do mëna doon dara té bu doone mbolo sax nga xane mbolo ngeen am baat señ ngeen tek seeni charte waxane képp koy jappalé kat ci kaw yi buñ mënta téggi lor yi mën nañ ko woyofal té lor bu yagge mu am jari ci anam gu mel non dal ci lañu wara bokké ci yu mel non waye waru ci bok ngir na diw mom amal jariñ wala digna ma li wala nang njariñu mbolo mi la luy tax ñu mëna dundu diiné nam waré luy tax ak manu sax fi bu amé kañ ko yaakaaré ci mom koku lañu wara andal bu ñepp ñabé ñu xol ki tané ndax yam ci lepp lepp ñaari do am ki tané ci diiné ñu and ak koku ba bañi dem ba mëna am liñ bëgg señ cheikh
1: jërëjëf señ mbacké ki mu neen

0: ñaar ñoo xam ne góor ak jigéen la dañoo nekkoon ci ab sëy boobu nee na doonuñ ay jullit ci yeneen diine la nekk. Nee na ku jógee ki dugg ci lislaam waaye ku góor ki moom dafa wéy ca diine jëm nekkoon. Mu ne ndax kon ku jigéen ki mën naa wéy ci sëy boobu wala déet.
1: Déedéet nag jullit bu jigéen moom ku dul jullit sëñu ko takk. Buñ ko ko fasalee it pas-pas bu fasuwut la. Jullit bu jigéen ab jullit bu góor a ko mën a yor. Ku dul jullit ku jigéen nag te bokk ci ahlu kitaab moom jullit bu góor mën na ko denc. Kon saa bu ñaar nit àndee nekk ci yeneen diine ba mu yàgg jigéen gi tuub sëy ba tas na moom ci sa ci iddaw day iddaw. Bu fekkoon nag ci biir iddawu ji góor gi tuub na mën nañoo woy ci sëy ba waaye bu tuubul bay daj jeex moom tàggale lislaam tàggale la leen góor tuñu ànd. Moo tax loolu mën na bàyyi xel léeg-léeg nga dégg ñu lay wax ne la diw ab julit la waaye ki ko yor doob julit da nga xam ne loolu doob sëy. Saa bu amee ñu ànd di mooy yàlla lañ waaye sëy nekkatu fa. Saa bu ñu fasalee ab julit bu jigéen koo xam ne du julit ak jiine ju mën a nekk sëy nekku fa.
0: Kii mu ne ndax mën nañoo sukkandiku ci xam-xamu bidiw lu ñu tuddee astronomie ngir mën a xam koo gi kañ lay tàmbali ak lu mel ni kori ak tabaski ak yooyu kañ lañ koy def bañ a sukkandiku ci gisub bët.
1: Waaw ci mazhabu Imam Malik moom ndigal li mooy gisub bët te loolu it la yonent yàlla Mohammed alayhi salatu wasalaam waxoon woor leen ngir gis weer wi dog leen ngir gis ko. Kon ci gis la ñuy sukkandiku. Xam-xam boo xam ne nag mën na la dimbale ci loolu mën nañ ko dimbandikoo waaye duñ ci sukkandiku. Masalan tey xam-xam yooyu nga xam dañ lay wax ne la weer wi dana fe génn waxtu sàngam dana fi def nàngami minute door ak suuf weef barab sàngam lay feeñe dana toll nàngam loolu ndimbal la. Jullit ji mën nañoo dimbandikoo loolu bu ñuy seenu weer wi buñ ko gisee xam ne gis nañ ko. Waaye nag luñ wax wax ne mi ngi fi te ba tegewu ji nag gis sukkandiku. Ndax xadis ba daa leer daa wax ne woor leen ngir gis ko bu muuroo motali leen. Lu muuru ñaare lu fi nekk lay doon fa in xumma aleykum mooy muy muuru na doon te weer waa ngi fi waaye gis leen ko. Kon ñoom ci xam-xam mën nañ ne mi ngi fi de waaye sharia nee na ñu am na lu ko muur ba gisu leen ko kon matal leen. Kon mën nañu dimbandikoo ci xam-xam yooyu ci seenu weer wi. Lu am solo soxna na xam-xam la boo xam ne ci lislaam soxla la bokk dañoo waroon dimbalikoo ñooñu ngir ñu del teel a xamal ne weer wi barab sàngam lay feeñ waxtu sàngam waxtu sàngam nañ ko xool ci gox sàngam ndax danañ mën a xam lu lépp léegi xam-xamay suno doonu tut ay nattale. Suñ ko gisee ndimbal la buñ ko gisut xam ne kon li ñu sharia sant moo ñu matal. Waaye fi ñu war a bàyyee xel nag seen xam-xam boobu nag mooy suñ ne weer yi mënta feeñ bu xam-xam ne weer yi mënta feeñ tey ndax lan dana suux njëkk jant bi soo wala moog jant bi ñooy soxandoo foofu moom dañoo war a gëm wax jooju ndax loolu xam-xam bu leer nañ buñu xam la. Boobaa ñaara mën a am ku ne gis na weer yi daa juum wala la wax wérul juum dana am ndax am na yeneen jëmm ay kawaakib yéene ci asamaan léeg-léeg nuróog weer nit mën na ko gis teg ko weer. Bu yàggul rek am na fii loo xam ne xam-xam saxaloon na weer yi mënta feeñ waaye jamono jooju ci xeeti kawaakib yi bu nuróog weer bu feeñee mi ngi foo asamaan si nga xam ne day jàpp ne ña wax ne gis nañ ko loolu lañ gis waaye gisuñ weer wi. Kon jàpp naa ne di bàyyi xel suñ ne mënta feeñ tey ndax suux na nàngami minute jant door sox kon bët mënu cee tegee boobaa nag dañ ko war a jàpp. Waaye nag buñ ne mi ngi fi nañ xool ak suñ bët buñ ko gisee alhamdulilah buñ ko gisul nag ndigal li mooy muuru na kon matal leen.
0: Kii mu ne ndax jullu ajuma mën si na koo def ci ay saal yoo xam dañ koo luyee wala ay centre culturel yoo xam ne sax defuñ ko ngir mu yor forme jàkk.
1: Waaw julli ajuma de ci sunu mazhab moom ci jàkk rek lañ koy defee. Fiñ koy defaw jàkk lay doon. Jàkk nag ci mazhab bi tekkiwut ne barab bi dañ koy wut mu nekk jàkk ba faw. Ay nit mën nañu day ci barab fekk tabax boo xam ne bindoo na ni jàkk war a mel nekk koñ kaare masalan wala lu ko nuru. Te ñu mën a xam fi xibla féete ñoom ñu jël ko luyee ko ne fii ak at wala fii ak nangami weer diir booba nag ñu ñu daf ko waqfu ne jakala nga xamne atab jakala yor lepp luñu sañe daf ci jakk sañu ko fa daf lu jakk nungu wut ken dok fa daf su baba dir bobu ñom man nañu fa julli aljuma bu lañ ko mom jexé mu dal ci loxoy seen worom lolu amna ngeren lolu ci ñu bitim rew nga xamne tabax ay juma ku jakk dañ leen jefé waye man nañu wut ay barab lu mën ta nek dal mom barab bo xamne dang koy leyé legi tay bo génné kenen dugg nga xamne man nga fay leyé ni dama fi julli bo génné amna kenn ku fi def leneen lolu du jakk yor wor moy jakk fofu buñ fa julle am julli kay la waye du jakk nak am julli kay nak yorut wor moy jakk motax bar bi mel nonu ci mazhab bi kenn du fa julli aljuma sañ nañ nak ni mako waxe wut barab bo xamne mom dañ nan luyé nañ ko at wala nangami at ab dir buñ jubok kaku mom dir bobu nak ñom ñu ne legi waqfu lañ ko def mu nek jakk beek feek ñu koy mom ñu koy yelif man na ci ajul ajul su baba waye nañ xamne nak jakala lepp luñu señ ta def jak ken señu ko def
0: laaj bi batay ci bobu la sofu moy ndax julli aljuma buñ ko defon ci lu melni ambar wala abash wala melo ndax dina wër
1: waw ci mazhab bi dañuy wax ne aljuma barab biñ koy defé bu doon tabax bu yees li nit ñi dëkke bu fekkon dëkk la bo xamne dafa nek ñepp ci ay neegi ñax wala ay barak ci lañ dëkk man nañu wut barak mu nek juma waye fekke ay tabax lañ dekke mbarum seng wala mbarum ñax mu ni su ko def juma ci mosop mali ndax da bok ci sarte yi fañ koy def bu mu yees li nit ñi dekke motax man nga mbar mo xamne terrasse la ni jakka mel ni ñi tabax jakka no lañ ko tabax man ko def julli kay mo xatan ab dir bo xamne xeyna ya nga tabax fenen juma wala amna dal loy xalat bu wenene dir bobu mu nek juma man na nek so deme ba am fenen fu gëna yaatu wala fu gëna bax nga bayyi ko lol dara neku ci ndax sax sartuñ ne faaw jakk da wara nek buñ ko xasse def jakk wuro ko nek ci barne dëkk lol ñu ko def moy ki am barab ni seer tabax ko jakk mom ba nopi daf ko waqfu lol mom jeexata mënta nek leneen lul jakk bay bu re lo xamne nak yeene wuñ ci won neku ton waqfu mom man na doon ab jakk ab dir bam yag ñu jëlé ko ci waye ngir jullu ci aljuma nak na doon nañ ko tabaxé mom na mel né ni ñi tabaxé wa dëkk bi niñ dëkké waye bu ko yéssé du mëna nek manam mbarum seng dal fi ñi ni ci Touba kenn wuru ko def diko def juma mom
0: yéré jëf sëriñ ki mu né ndax nit ki sañ na jël qasida sangam né da koy jang ci heure sangam tanku ci lolo nga xamne sa bu heure bu joté mu jang khassida gogou te djublu ci ak jamm yalla
1: waaw xam nga khassida yi zikr la xéti tuddu yalla la te borom bi da waxone na ngeen tuddu yalla lu bari zikrullah dhikran kathira hadith wax mañ laaje yunus yalla mo ne ko jëf yi lu ci gën mu ne adwamuhu wa in qalla li gëna sax mo ci gën bokku na ci li tax nit mëna saxal bir nak nosko masal tay man li qasida gi salatu ala nabi ngi ci tuddu yalla ngi ci sant yalla ngi ci balé ngi ci dama bëgg saxal tuddu yalla saxal jullu ci yonent bi kon na ko wutal waxtu sa bu jotté ma def ko ci lol bokk na ci li tax man ko saxal kon lol mbirum nas la né waxtu sangam la koy jang waye fasna yene bis bu set bu waxtu jotté ma jang dalay dimbali ci nga def ligël lim santane na ngeen tuddu yalla lu bari ak lim wax né jëf yi li ci gën moy li ci gëna sax waye fekk amul waxtu sa bu amé jot rek man nga tok ay fan do am jot dok mo def kon lolou dana dimbali nit ki yu bax yimi def ci nek mu wutul len waxtu teunk ci bopam sa bu joté mu def ko dana tax tuyaba gëna bari dana taxit mu gën ko mëna saxal
0: ki mu ne mum dafa nek ben way wala ab groupe mané ndax man nañu bok di liggéey té duñu wax yenn charte yu leer yu ñu teunk

0: da cey joge nuñ koy seddo yoyu ay sart la sart yu tekte wute wute ak l'islam santare baxna ay nit man nañu bokk alal bokk di liggey di seddo la cey joge kenn man na joxe alal kenn ki fete wo liggey bi ñu seddo la cey joge ci nañ ci deggo ñom ñom ñaar yépp ay anam la way na fekk nak mu leer ay julit lepp luñu tambal diko bokk warna leer bala ñoo tambali ndax moy tax duñ dem ci bir ay xulo wala wotali ci am bu leeré ci tambuli bi tan bindu ko wutul koy séré man na am buñu dem bay taggo yi ci jamm lañuy taggo waye and na rek ka ñu and liggéey lool worul lélek nit wax na la diiw dama fa nekkon waxanté wuñ dara waye suma bëggé dara duma ko jox lool mo leerul ñu wara waxanté dara mu leer na yow mi da la jël nga nekk ajir wala nga nekk ab shari da lay liggéey lo di la fay wala da ngeena bokk alal di bu tono ñewé ngeen séddo
1: ki mu ne lan moy atté ko xamné mom su woré su heure dok joté du nango dok day continuer koor gi ba gejjot
0: koku na bayyi xel né lolu du luñu tan dé da bokku ci liñu santané ki wax né wor leen mo wax né bu jant bi soyé dog leen bu ñi lim sunnay koor dañ cey bolé walé téla dog ginaaw bu jant bi soyé téla wathani ko sëriñ bu waxé ti bokku na ci sunnay julli sunanuha thalasatu 'inda al-labib ta'jilun al-futura min ba'd al-ghurub ta'jilun al-futura min ba'd al-ghurub gaaw dog ginaaw bu jant bi soyé ñu bayyi xel mbokk yi ne ndigal li ci amal jarri nit ki moy mu daf ko niñ ko digalé yalla mo santane wor len tamlé fajar ba bu jant bi sox thumma atimu siyama ila al-layli wax joju limi tekki moy bu beccëk bi jéxé fu beccëk jéxé rek guddi tambali na tayit yonent yalla muhammad mi ko wala wacce won ci mom li lon daf mo waxon ni julit ni duñ dañ di nek ci aw yew fiek ñi ngi gaaw do kon yeexal do diko guddal lendeemal wala nga dem ba gey jot lolu du sunna su yonent bi alayhi salatu wassalam te mom nak la yalla yonni won jox ko ndigal nusu sim ko jox mo ko gëna degg ñep kon nam ko doon jëfëndiko non rek la te daan dok sa bu jant bi soy bu woor na sona mu dok julliti gis lolu ci sunna yi la bokk teela dok gina bu jant bi soy li ñi bañ dal moy yakamte ba jant soot na nga woor na jant bi sona te legi xam xam yi jumtu way bari na dañ lay wax na la juroom ñaari waxtu bu tegalé nangami simili ci la jatt ci la dog di jot nga diko bayyi xel lolou mom bu amé li sunna moy ko dog waye di gëna yok mok jokkalé wor ba dog jot dogo ñoyew lolou lañ koy télé
1: ki mu ne lan moy atté jënd kër jaaré ko ci lepp ci banque yi nga xamné dañuy faral di jëfëndiko riba bu fekkene nak banque bi jëfëndiko ci l'islam amut bé rek mo fi nek
0: waaw dañuy xol mom kër lu mu doon ci mom ndax lor la ci mom wala dé nga banque mom bu fekké day jëfëndiko riba lepp ko daganu ludul né nit ki da dem ba seuss kër lay lek mu nek daro la ko xamné dafa am jabot amut fenn fu mu dëkk bu amul kër man na am ci bédd bi dëkk té bu baré lor té gisut kenn kuko lebal gisut kuko al kër gisut kenn ko dimbulé lool lor la su boba man na lepp tabax kërëm ngir sutural bopam banque bi ko lebal tek ci ay intérêt bu ñoy gaddu bakkar bi waye mom ñak pexé moko ci duggal boba it nako metti ci xolam mu xamné li muy def ñak pexé rek motam bu def koy gënalu su gisoon ko ko man lebal ngir yalla ndax bor ci l'islam ki leble tuyaaba rek da ci wara seen motax dañuy wax ne bepp bor bu juré njariñ ci ajjaleb lañu ribal kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba tuyaaba rek nga ci wara seen kon bu banque bi xolé sak loru yow lor rek motax lebal la mom moy gaddu bakkar bi yow waye su amé nak men pexé baro lepp banque moy li gën mo xam da ngay bok ci ay nat diko dajalé wala yu démé nonu wala gis kula man lebal ngir yalla sul mu tam nak bam seuss fi ad daruratu tubihul mahzura yi wax ni

0: lor lor day dagana luñu téré fofu it li mata léral rek moñu xamné lor ak aajo nak bokku léleg nit ñi am yo xamné ay aajo lañ way du lor lor moy lo xamné bu amul lor dara sa kaw aajo nak moy lo xamné day gëna yombal sa dundu waye su amuto nit du té nga dundu ñaar yu bokku lor mo tax nit ki saña def luñu téré waye nak du ay aajo rek sun cheikh
1: ki mu ne lan ngay labiré waxambaane wo xamne dañi mom munte nek ak yaayam ndax yaayam dafa bari ay wax
0: koko de warna baye xel bax waruma jiyay am veke bari wax yoyu di mom ci la nekkon bam feñ mu yar ko ci bu mag ba man dara rafetut nak lola tax mu bëgg beru baye na muñ xamne natu yalla yalla ko natto te bokku na ci li jaam ni yegge jëm ci seen borom nak mu tegg len ay natu gene muñ man ko muñ ginaaw juddu na ba tol non tepp te yaaya mo won kon melna ni wax ju barje lor ju bari wut lol kon nawe ci lol waye yaay dafa am cieur bu reuy bokk na ci yi nga xamne dañ ci amé aljana ko yoyto salam ne ko da bëgg jihar mu ne ko ndax am nga yaay mu ne ko am mu ne ko demal aljana nga fofu gisee ko ñewal ne ko denk mu ne ko sa yaay ko gën mo gëna yaay ci ma bax ci mom muneko sa yaay mu lajar ko bamuy ñett yoon muneko sa yaay ginaaw bala ko door nak ak sa ba top sa baye ndax mo gëna neew doole mo gëna soxla ay taxaw ko gëna dem ba muy seenu ci yow ndariñ nga ber ko wacc ko ngir ne da bari wax lolu ci huquq la bok te huquq muy ak dog ak bok ci kabaayri la bok ci bakari ma yi nga xamne man na yobuni sawra wala yasbillahi ta'ala bu ko tuub
1: lan moy atep jeufandiko xéeti parfois yi ci beccegu wéru koor ci ko xam dafa wor
0: waaw ci madhhabu imam malik ñom dañuy wax ne dañ ko sip ndax dañuy wax ne parfum ci shahawadi la bok te hadith bi da waxone ne jam bi day bayyi lek bayyi nan bayyi shahwato ñom tu ñan ni day japp ne shahwatu jaxaso la waye ci mazhab bi ñom dañuy wax ne yoyu am na ñoo xam man na yëngal seen banex ba yobbu leen ci leneen motax ñu diko sip ñu bayyi xel ne nak luñu sip nit ki daf ko tax mu am bakkar bayiko deugal kon ki nga xamne mom leer nako ne bu ko jefandiko won du ko yakal dara ci koram amul len lu ko wagne xeyna ko waye ko xamne nak ragal na ne man na jexi ba yeugal ci mom ba neex ba am lu genn ci mom lu wurtu genn du yak koram koku mom nako moytu ba dem
1: yere jeuf serigne bi ki mo ne lan moy atte ko xamne day wor waye nak du julli
0: wa ñu baye xel ñaar yepp ndigal lañ diine bo ci dugg da ngay dugg ci lepp bu len gem len baye len tumi non ba'dul kitabi wa takfurun ba'dul te julli moy ponk bi geuna mag ci ponk l'islam yi ginnaw ñaari baptisene yi waye nak nit ki bu xame ne julli war nako nongu ne julli war nako waye da julli wut ngir tayel ngir sagal bu woré koor go mom wër xeyna mo am tiyaway koor waye nak am bakaru ñak julli bi ci resit nak baye xel ne ginnaw ñaari ndigal yépp lañ ko sant jox jenn ji yitté baye jenn ji mom tekkiwut ak gëm gu mat ah dukhulu fi salmi kaffa la borom bi waxon diina ñu duggulen ci leppam waye nak duñ wax ne ginnaw juliwul rek koor ju baaxu dédé koor gi mom bu fekké ne def fi lu yaq koor ba jenté bi sopp koor ga baaxna baye ga baye juli nak ci ben ngant waye xam na ne juli war nako bu nek fekkon nak day ko xam da gëm na juli du dara wéddi juli koku yéfer la mom koko jenn jeuf ju bax ju yalla dina ngobou waye saxal na na julli yalla ko digri te war nako mom nak sagga nak yeneen tax dafuko suba day japp ne koor gi mom werr mu dessé nak bakaru ñak julli
1: yere jeuf serigne mbacke ki mu ne lan moy atté fonctionnaire wala liggéey kuy liggéey ci état ko xamné secteur bam nek dañuy grève néna bis yi mu grève nak kenn deggu ko ci salaire am mune ndax ko buñ ko joxe salaire am lepp man nako jëfëndiko te fekke na moma amna jour yo xamne da ko grève liggéeyu ko
0: wa xam nga bu fekke ne ki liggéeylu ak ki liggéey dañu jubo ci neew ba melu ko nakari man na grève waye su waye bis bobo sañ nañ ko dag ñom ñako sañe dag buñ ko deggul kay ñolako may ginaaw ñom ñok koy jox sañ nañ ko dag degguñ ko da melni ñok ko may ndax nekkul ñe dag kon faaw lu waram la dañ la jubo ci rek ne bis bi nga liggey sañ nañ la ko dag ci sa liggey kon buñ la ko degut ñoo la ko may
1: ki mom ci alquran lay laaj li sunu borom wax ne wa ya qawmi awful mikyala wal mizan bil qist mune lolu lu mi firi
0: wa xam nga yonent yalla shuaib alayhi salam da bok ci li yalla natto won aw xetam dañ dan nax nit ni ci buñuy jaay ak jënd ñom buñuy jënd dara dañuy fexé buñ koy nat mbañu diko pécé mu upp té buñuy jaay dara fexé ba ngwañu lolu borom wax wayul lil mutaffifin alladhina idha ta'alu 'ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun fekke dal ñom ñom lañu wara ñoo wara jël day fess ba upp bu fekke nak ñom ñoy joxe dañuy fexé ba mank yent yalla shaybu ñew nak di war ay bokkam ngeen di bayyi lolu yeen sama nit yeen sama bokk de len matal natti natukay di matal balance yi balance yi mat na natukay teggu ci yoon te lepp ngeen def ko ci mandu bu len wañi nit ñi seen bir bu len jël ak jamm bu len jël ak jamm lolu nak lu meuna yaatu la bokk yi lepp lu ñi nat boko de jaay nit def ci dara luy tax mu melne fess na te fessu dug nga ci bir ñoy lepp lu ñuy pécé yit bo défé ci balancé luy tax mu melni daan na daanu wut dug nga ci lool motax kon ak képp koy jaay lo xamné dañ na la li kilom nangam la ci misal sa bo jaay nit mën la jaay ma kilom sukur nga am lo tak ni né kilo la té fekk mëdul kilo dug nga ci bir wax ji ndax kilo boko jaay ngeen jubo ci té liñ ko jox bu ko naté nek mëdul bu ko pécé du mëd kilo bokk na ci ñi nga xamne le da ngay romu ñuy jaay ay mango ak yenen ne la bol bi bam fess lolou natukay la waye dañuy duggal ay kete ak yenen ci suuf nga xamne nim fess ci kaw nonu fessé wut nonu lolou lepp ci yi ñi tare ci la bokk ab gilit muy wut day wut wutini wu rafet bo ne bol bam fess la na doon bol bu fess bo ne kilo la doon kilo fakké nak xamoo num tollu ne ko li la lay jaay ñim ni ngui koy gisse ni waye bu ko won mukk lo xamne nam mel ca kaw melul non ci bir yoy yep da bok ci yi tare xetu yonent yalla shuaib la len yalla don alage bok na ci lolou ñu don def tax lolou jël alal jambour la ci lulu deug ndax da ngay nax nit bo jël ci mom jël lu upp te bokoy jox jox ko lu yes lolou togn la kon ñi jëfëndiko ay natukay ay pèse ko ay nañi fexé ba mi teggu ci yoon liñ wax ne mom la ci deug deug na doon lool bu ko doonul rek dugg nañ ci rebum yalla mom sey cheikh
1: ki mu ne lan moy atté bi ñu tuddé assurance ci walu wërgu yaram mo xam nit ci bokk wala bokk ñinga xam ni ñokoy sayt ñokoy taxaw
0: waaw yoyu dafa melni ñaari xéet la amna bo xam ni yaxantu nak ben way day am ubbi ab kërëm di wax ne ku ci bok dag may jox nangam man may mom lolou waye nak ko op ci yeen ma fajj wala ma jox ko nangam nga xane mom dañ koy jox alal mu mom alal di ci asasu ku op mu fay la wala mu jox la nangam bu ko opput nga ñak la nga joxe lolou xetu carte la ndax waji joxe joxe won ngir yalla man na joxe ba genn aduna te fekk wéré di wut boba lam joxe lepp da koy ñak man na joxe ñaar wala ñett yoon rek wéré di gu reuy reuy dab ko gu tax kiko jëlon fay lu bare bare lo xamne moy tam da doon seenu tono far perte gi dagal nak moy yi nga xamne mom ay nit ñoy dajale kenn ko dañu bëgg ku ne joxe dara ñu def ko fi muy suñu alal jo xamne ñun ñoko mom dañ koy dimbulante ku ci wéré re ci ñun ñu dimbulé ko nangam nga xamné yow buñ koy joxé buntu dimbulenté la bëggo ci jotat ngir yalla tax nga joxé ko budé anam go lolou dagal yu am jarign la ndax buntu dimbulenté la wayé na doon lo xamné alal di ñom ñoon ñoko mom té it dañu jubo ci né buñ démon ba mbolo mo tass mu ñu def alal dañ koy seddo wala dañuy xol ci buntu yu bax yi ñu duggal ko fa luñ ci jubo baxna wayé na doon lo xamné dal ñom ñoko sékk waye du ben waye bo xane moy soxla ubbi yefam ne ma mom legi nak ku ci bok so wopé ma joxlo nak koku day kar ben mu perte wala mu gaj budé bi nga xamné nak bu dibulenté la ki joxé ngir yalla tax mu joxé day ñaan yalla sax bu mu ci jot su boba anam gog mom anam gog ñu nangol ci waram xam xey seigne cheikh
1: ki mëna ndax ñaari jigen buñ dé ñuyo mën nañu saxonté joxanté loxo ñoo ñaar
0: waaw safa xanté xam nga ci tejji ñu ñu yoro bok serigne bi jangale ci al ci nax jo xadal haji bokor na ci safa xanté da bok ci tejji ñu ñuyo ñuyo moy wax assalamu alaykum wa alaykum assalam digënté ñaari goor mën nañ ko def digënté ñaari jigen mën nañ ko def li deganul kay moy julit bu goor ak julit bu jigen yo xane jambour lañ ñi joxanté loxo lol mo deugul
1: ki mu ne ko xamni dafa wor ndax sañna dem ca tafesu geej gi ngir mëna serlu manam yaramam xaw sedd dal am ko feex
0: wa xam nga bu koor metté serlu da bok yi ndaganal ay anam yu bari la man nga dem xepo ndox waye nak bu dem du nur ci bir ndox mom kenn du wor dem di sangu ci geej wala ci dex ndax sa buntu yi ubbiku ndox mi di ci jaar dug ci bir ay man nga xepo ndox man nga wut mbubu toyel ko tek ko ci sayaram amna ño xamne dañ daan da bu digg ba jige ñu dem ba ci wetu ndala tedd fa lolep ay xéetu sarlu la lele mu metti ba mëno wax nga dem galax ndiko waye nak bu dara jall yoy yep yuñ maye la ana ci yi dagan nit ki su koré woré mu tangor ban xawa naral lor wala mu metti ci mom sajna daf lu ko woy fal waye nak na fexé ba bu dara jaar ci buntu yi mom dug ci bir kon dem jeyatu geej mu feex lol dara neku ci waye na fek nak mu daf liggey bo wara liggey waye worit tax nga bayyi ci liggey yep dem tok ci dug geej nak waxu ndol ana koor gi mom wurtu yak liggey bi wurtu yak liggey bi
1: ki mu ne ko xamne mok kenn ante muy mamum ak imam ndax mamum di kon bu selmale day selmal delo imam bi wala det gina ñom ñaar rek and
0: waaw xam nga dañu bëgg kepp ko xane mamum ko ci mosab malik da nga selmal ñaar wala ñett yoon selmal bu ñëk bi ngi gess wetum da jor ngir yene genn ci julli gi ak selmal ngir fay sa imam ndax imam bu ne assalamu alaykum da ca yene genn ci julli gi waye da ca yene ñaanal mamam yu andal yépp yow itam delo ko ñaan gogou kon nga ne assalamu alaykum fa saxol ne imam yo lay wax bu ñe ñaar dong kon batay imam ak fete fofu kon na selmal ci wetum da joram ngir genn ci julli gi selmal ci wetu jamonam ngir fay imam
1: ndox amna ñaan go xamne saxna ni mom luñu santane su waxtu dog joté
0: wa amna ñaan ci gëna wër nak moy li alayhi salam waxon ne ku dog nako wax moy ne dhahaba dhama'u wa butalat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah marwa demna siridi toy nañ tiyaba ji saxna sobe yalla lolu saxna yenen ñaan yi amna ci yo xamne nak hadith ba amna ay wax waye teewut mom manam im weur la ab julit sañna bu doge mu ñaan ndax lan da bok ci barab yi nga xamne borom bi du fi delo ñaan aji wor buy dok lu ñaan yalla mu yalla def ko bu de lu bax allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu luñu meuna wax ne hadith bi non la wa jëmmi manam mom manam tawhid la mu am sol serigne bi bok na ci ak jangaleem nos nako am jariñ hamdan liman aadani fasumtu wa saqa li rizqan bihi aftartu falaka wahdaka ilahi sumtu thumma bi qudratika qad aftartu falaghfiran jami'a ma qaddamtu ya ghafir ad-dhanbi wa ma akhartu wa kullama asrafu aw a'lamtu wa kullama 'alimtu aw jahiltu anta ilahi la ilaha illa anta qini 'adabaka mujalla yawm al-qiyamati bi jahil mustafa wa sallin 'alaykum wa sharifa ñaana nga ci toroxlo nga ci tawhid nga ci gilu ci yonent bi ci jamono jo xamni lo ci deful yalla mu nangu ko lolou yew la bu yax bi saxutit manam mu manam weur la ndax santane nañu ñaan ci waxtu wowo te lolou ñaan gu am ñariñ la ñeel julit ñep
1: ki mu ne mom imam jo xamni dal dafa tawat am der ju genn ci mom jo xamni danaka du dak mune ndax koku bu jité jitém dana wër
0: waaw xam nga nak képp ko xamni da nga am wéré di gu tax nga mëna julli walé sobé koku dañuy téré nga jité ku lol dal kon imam sa bu amé ngant lo xam day taxok sobé mo xam deret la mo xam yenen yi genn ci mom la su boba mom mëna julli dé way du jité kon na wut kenn mu jité ko mom bok ci mbolam waye ginaaw amna ñeneen ño xamne loolu daru leen dañuy téré rek iliman geen di am ngant di julli walé sobay ma rap di ko jité ño xamne amul ngant lool bu ñepp melon non nak man lay la jité waye bu fekke mom rek la dal kon na jox imam gi keneen te bok ci safé mom man nako julli walé ngir ngant la waye nak bu mu jité ñi loolu dalu
1: ki mu ne ndax dagan na ci goor muy waxtaan ak jigen jo xamne ab jambour la ci mom ñi waxtaan
0: ci mbiru diine man na nek sax farata xam nga sallallahu alaihi wa sallam jigen ñi dañ daan ñew diko laaj mu leen tontu ana bu fekke ni waxtaan mbirum diine la jangalante la li leral lo xam nit war nako xam jigen man nako dafal goor goor man nako dafal jigen sohna aisha radiyallahu anha nit ñi dañ daan ñew ay goor ak jigen diko laaj ay masala mu leen tontu jigen ñi dañ daan ñew ci yoonu islam diko laaj ay jotaay yu bari le lañ ñi degg ci ko xamne ci bir mbolo sax lay doon wax mu jog laaj yoonu islam tontu kon bu de ci walu jang ak jangalante li ñi bañ kay moy waxtaan wo xane fami jeme gënut di wax lo xamne ñaari way dañ jinn ñoko wara sekk goor diko wax ak jigen jo xane mom ak dencé te doxut seen digënté loolu lañu tare waye bu de wax ci ak mbokk wax ci diiné wax lu baax jangalante yoy mom ñepp dañu santale ñi dimbulante wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd lool day dañ ci degg ne war nañu mëna jappalante ci dundu seen diiné ak gën ko xam
1: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne su fekke ne dañu bëgg xam aw askan ndax ki diiw ko jur wala deet mu ne ndax l'islam maye nañu sukkandiku ci lañu tuddé test ADN
0: waaw test ADN day xam xam la bo xamne manis na ci sukkandiku ci tagale am leunt ay lir yu juddo hôpital jaxaso ken xamut yu ko jur ken man nañ fa jëfëndiko ndax li ñi tuddé ilmul qiyafa xet la ci yoyu am nit ño xam dañu xam deret dañu dan wo buñu xolé xalé bi xam kim nuru ñu ne ki ki diiw ko jur kon xam xam bi yit man nañ ko jëfëndiko fu mel non wala ko xamne ñaar dañ koy xëccio ku ne ne mako jur ndax xeyna ku ne sa doom reeroon na nga gis ko japp ne sa doom fofu man nañu def aden ngir xam kan mako fiñ ko señtu def kay moy ku juddu ci bu mu sey mom kenn wuru ko set ngir nan ndax baye mako jur wala deet ndax sax na ci sharia bu nopi ginaaw ci sey la juddo ki yoron yaayam mu juddu ci moy baye kenn wurtu def lenen di geustu ba xam mako jur wala deet way yi nga xamne nak da leerul xamuñ ko jur ñoñu lañ say jëfëndiko yu mel non ngir xam ko waye askan yi sax ba nak mom kenn duko lejeenté ci ay aden ak yoy buñ dem ba daf ko da di gis na ki kat soxna ski waye gis nañ ci test yi ne ki juruko sharia xamul lool day japp ne borom keuru yaaya moy baye al waladu lil firash
1: ki mu ne lan moy atté ko xam dafa genn azkam jël ko diko yobbu ci ñam ko wara jox far yalla dogal mu reer mu ñu sacc ko wala mu wad
0: bu fekke ne day ak tiaganti amu ci dogalu yalla la su boba musibam fokhraw yi la seen alal ñom dem waye bu day ak tiaganti am mom fami denc alam denc ko fami tek alam tek ko boba day japp ne genné gul asaka alal ma reer kon na jël as alal alal fokhraw jox seen woro kon faaw ñaar yu ñu xol lu ci doon mom nak mom la mo man atté deug ndax gattal ni amna ci wala mu ci
1: ki mu ne ko xamne dafa faatu bayyi ñetti doomu goor ak ben dombu jigen ak ben soxna mu ne koku nu ñu mirage alalam
0: waaw koku de ñu mirage yi gëna yomb la moy alal ji dañ koy def juroom ñetti saam jox soxna ci ben saam muy sumun la ci dess doomi se do ko goor ñaar jigen ben ñetti doomu goor ku ne am ñaar ben doomu jigen am ben mu jaax
1: jere jeuf serigne ki mom ci alquran lay laaj neena laay ci sunu borom wax ne al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum mune laay ji lumi firi
0: ala de sunu borom batay yimi ñax julil ñi ci la bok wax ne yalla dafa daganal ci julil at-tayyibat manam mbolem yalla wax ne dagan na yu neex la yu bax la yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith lim tar lepp lu bon amna ci yo xam nit ni xamuñ ko way dem nañ ba xam xam saxal ne lepp lu yalla khas aramal baxut ci nit kon yalla mo daganal tay wax ne ñi nga xamni ahlul kitab lañ moy yahudi ak nasrani seeni rendi luñu rendi dagan na ngeen lekku taam ji wax fi borom xaw dañu wax ne rendi la jublu waye yi nga xamne ay meññat la yoyu mom jëmut yoy ndax momuñ ko ñepp ci am waye luñu rendi nak comme amna diina juñ gëm am luñu diina je sante buñu rendé ak ndawal sañ nga ta lek yow jëru ngay laaj nuñ ko rendé luddul nak da nga dem ba tek sa bëtt né niñ ko rendé baax ndax loolu ak julit sax bo fekké won muy rendi té dem rendé baaxut sañu ko lek waye bu fekké nak da nga fekk ñu rendé ba défar ko mom ñu né la ay chrétien lañ wala ay juif lañ bo xifé man nga ca jarri wa ta'amul ladina utul kitaba hin lakum yeerit seenu ñam seenu rend ñom man nañ ko lek kon amna lu leen boole taxna buñu rendé dara téw ko waye nak ko xamne bokku ci ahlul kitab ab majusi la jaamukutu sawar la jaamukutu khirim la gemul yalla gemul dara koku lu mu rend metti ñoo waxu ñoo kon ñi bokku ci ahlul kitab ñom dong lañ wax ne buñ doon ay jurit man nañu rendé dara ngeen lek te fek nak moy lu dagan lek ci l'islam waye buñu rendé won mam ko deugnu kon boko xuñ lolou waye gatt yek nag yek yu demé nonu ñom buñ ko rendé won dafar ko buñ la ko joxé say mi taxew
1: ki mu ne ko xamné dafa jaay ben téré da ko jaay ci xaaliss bi xowa takku ci ay million ndax bu téyé xaaliss bi rek da ci genn azaka wala faaw mu téyé xaalissul matat door ci genn azaka
0: faaw ñu xol ba xam téré bi bam ko fi tege lan mo taxone bayiko fi bu fekke da nekkone jaay kat bu nek muhtakir masalan mom naka jek marchandise la da do nek ñeggu ser dem ci barab jënd fa ngir ne fi xamna fi ak juroom wala fi ak fukki at dana yek su boba ma jaay ko su boba bu ko jaay ci saasa la cey genn asakay menat bu fekke nak da ko jëndoon nek ngir aajo ngir xeyda man nako soxla ji dekk ji ko wala da ko don denc alalam way dal jaay yaxantu taxutone ñu dem ba jëmmi jamono aajo dab ko mu jaay ko suko jaay ñeeg da koy jubare at asko dor ko won ñaar yu bokku kon téré bi mu jaay bu dé marchandise mu don xaar la xaar ba yex rek suko jaay lu mu yag yagit nak asakee men at dak ci war man dafa def ñaar fukki at waye nak jek xamone nan da koy jaay asakee men at la ci genn bu dé nekutul marchandise nak asaka waru ko ci xana mu denc ñeeg gi at te mat ni sa bu ko denc at na asaka dor ci war
1: ki mu ne ko xamne dafa ñew fekk imam bi julli suba te mom julli wul ñaar rakay fajar mu ne koku na lay def
0: jakka buñ xasse taxawal kenn du fa julli geneen julli bu xasse duggu ci jakka ji fekk imam taxawal na duggu and mom julli suba subaye ba yor yor mu fay ñaar rakay fajar bu fekkone nak bi mi laata duggu ci jakk ji la deg ñu taxawal te xamna ni iliman ji am jangam gaawul man na julli ñaar rakay fajar duggu ci jakk ji and ak ñom te rakka bu ñëk bi du ko raw lool man nako def misal bu doon iliman jo xam day jang saar yu gudd mom mu jang saar yu gatt ci biti door duggu ci jakk ji señ na la bu xasse duggu ci jakk ji mom fekk ñu taxawal day and ak ñom ci farata ji legi xamne nak kon julle gut ñaar rakay fajar bu jënd fenké ab dir man ko fay waxtu ina fi lay dagan suba mu dora fay ñaar rakke fajar yi
1: ke mu ne ndax dagan na ci ab julit muy liggey ci banki wala ci yenn society yi
0: waaw bepp keurul liggey kay bo xamne ci moy yalla lañuy liggey dañuy jëfëndiko riba dañuy jaay lu daganut ab julit waru ko xam di ci liggey lor kep moko di war mo duggal ko xam dafa dem ba seus teet bobay waxtu woné na dafa pexé gi genn ñu ñu yalla muhammad ali sallam da waxone na ngeen ragal yalla te rafetal ni ngeen di wut bu ngeen di wut ittaqullaha wa ajmilu fi talab ndax jam bi li yalla bind ci mom ci wursak fum meena nek dana ko fek boko wute wutine mu ñaaw dana ñew nga am ci bakkar boko wute wutine mu rafet dana ñew nga am ci yalla kon dara jeru ñaaw ci yoy kon ki ab julit dal na baye xel ne ngir limuy liggey mu dagan ci mom na doon liggey bu dagan bu daganul alal dem ci jele momoko boko lekke da nga am bakkar lol jeru baye dajale alal yo xam dañ na lay momo ci dara tagale ko la mom lol nak lepp lu koy waral da war moy kon fexé ba fiñuy liggéey dagal liggéey ko ay nepp yu dagal lol bokk na ci julli bu ne war baye xel lu leerut baye fu mo gën bu léré né baxut nak dañ ko wara baye
1: ki mu ne lan moy atté ko xamné dafa jokk dara ci kawram na waye né li mu ci jokk nak mom ci kawr bokkum lu jogi won mo dako ci dagon den ci xeyna
0: jokk kawar lañuy téré sëñ cheikh mo xam sa kawara mo xam kawru keneen yunus yalla mo alayhi salam mo téré lol teyit ci bakkar yu magi la bokk ndax am rebbu da ci aron la'ana allahul wasilata wal mustawsila lahu yalla rebbu na ki jokku ak ki jokulu ni waxane rebbu yalla luñ ko wax rek bakkar bu mag la te hadith bobu ni waxane soxna so xamne dom dañ ko maye fekk mu wéré di ba kawar ga rous mu ñew ne ko ndax man na jokk kawaram ngir maye mu ne ko dédé lolou leuntel la motax yoyu jam bi ni mel na xamne yalla ko na tololu koy di ciok ay kawar yépp bon rawati na nak yi ñi tuddé kawar nit lolou mom dafa haram ab julit diko jënd diko jaay ndax doom adama kenn sun tijaale bok ci mom mata baye xel ku gëstu yi ba xam fa muy joggé da nga xamne amul solo ñakoy am diko jaay nam melokan dañ koy fekk di ci soppati ba bañ man ko jarojo li nak solo yoy nak bëgg abtaru aduna jëruko té jamono yi ngi koy jëfëndiko xamoo fan la dogal bi accé nit faatu nak ñuy gaaw nan nañ dindi lañ defoon ci yaramo té waru ci nek loolu ak julit da koy moytu melal no xamné dogal bonon ak siit nit ñi rafet jëw ñor lool moy li gën
1: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne lan moy atté julli ci ginnaw imam jo xamné buy jang fatiha da ci def ay yaq
0: waaw ci mazhab yu am may di mom bu fekke ne yaq gi moko tay gillem yaqku na ñi ne ci ginnaw ñepp seen julli yaqku bu fekke tayuko nak da joom wala da ko mënut non la man wala sax dafa tak yenn arafi mënu ko wax gillem baxna ñi julli ci ginnaw seen julli baxna waye nak kep ko xamné xam nga iliman gi bu jité day yaq ndax da xamul wala lamagne mel non te nga gis keneen ko xone melut nona ngay roy ci iliman jodi yow dafa am nga bakkar bo ci julle nak julle ko dana bax am nga bakkar mom nak gilem bax na am bakkar ndax non la ko yalla bindé am na ño xone buy jang yenn xarif mu nañ ko khaf mu nañ ko kaf lañ ko jangé wala ñu ko jangé ga ñen ñi ra ra lañ ko jangé ak sawal ñu ñepp nak seenu julli bax na waye sa bo xamé né am nga amna keneen masalan tay bu amone ci barab iliman yu mel nonu yenen iliman nefa yu melut nonu la geun nak moy ñay jité doon ñi matal sarté ñi nga xamné taxu defuñ dara yow mi xamné ki mi ngi yaq té amna keneen ku dul yaq nga bayyi fi ki dul yaq roy ci ki yaq bo julé julé ga bax na dé waye bo nopé war nga tup na am nga bakkar ci li nga def lool la ci fuqaha yu mazhab wax señ cheikh
1: ki mo ne da doon nafila lu jitu tapisan ñent rak neena ñaar rak yu ndiek yi nak da cey waron def lu waral da cey defon lu waral sujud ba'da salam xamna defuko nak bam dem ci yeneen ñaar rak yi ca top ndax mu ne man nako def fofu wala jitt
0: wa xam nga sujud ba'da salam du faat señ bi non na walaw min ba'da manam sujud ba'da salam sa bu la waré nga tok ak dor ko faat lu ki sujud bo waccu gu la kon sa yu faat liko rek te fekkou ci bir julli nako tudjot bu ko fekke ci jullum day agale julli gogou bu selumale dor ko def
1: ki mune ndax dagan na ci ab jullit muy liggey ci barabu liggeyu kay yo xamni dal dañuy jaay lu haram lu melni kay sangara wala mbam ko waye ñu dafa amul pexena motam fay liggey
0: ñak pexé jëlé momu ci déssé lér lu ko waral waye ab julit bu ne ci barab bo xamné feuy mbam ko rek sangar dong dong mo fam lolu xawna doy war japp na dal julit na baye xel na jaay sangara yalla rebbu na ci fukki nit sangara fukki nit yalla dabbu na len ki koy nan ki koy jaay ki koy jënd ki koy seuf ki secrétaire bi bind bokkoli man nañ fukk yépp yalla rabbu na len mbam xoxe non daram ba fekk sax kuko yar nga diko jaay ab xon deganut ndax yang koy dimbali ci bakkar yoyu nak japp na ne ab julit wax ne dama am ngant ngant lako wara yobbu fofu dana xaw doy war ak lu meuna xaw bu fekkone tane dem na lolu werr na ne mom bu li dong fi nek bu ko liggeewul dana xif ta du rek suba nak dañ ko jappé comme nit ki gis med ma bu agge dal fi nga xone nit ci nefa lek ak saña lek med bu fekke liggey bi non la mel suba ba mom ngant la ci won deganut waye mom du ci am bakkar suba ba wa japp nan nak lolu dana jafé ci dekk bo xamné ay ñeete nga fa ay bokku di dundu ñepp luñ mëna masé nak lañu jaay lepp doon lu bon kon na gor gor lu go léré né fi loolu la nga fi nek fofu du baraba na taxu dem fenen ndax diiné sammu diiné mo jitu ci dama dama yi sammu diiné kon sa bo nekké ci barab mëno fa sammu su diiné gaday war na la loolu yit man na baye xibaax ba waye né ci barab ñu né ci luy sagana su diiné nga jappé ko ñak pexé rek té bo gennu fu gis lula wutal lola te bakkar neku ja way ya nungut dem lolou nak du diina ju deugal seigne cheikh
1: ke mune lu bok ci alquran mo xam ay kayit la wala ab xaj la bo xam dal xeyna amna lu ci nek lu tax ñu bëgg ko lak lu ñu bëgg ko sul mune ndax lolou dina dagan su boba ñu lak ko wala ñu sul ko
0: dagan na bax sayyidna usman radiyallahu anhu bam binde masahibi ba dajale ko ci ben yeeg sepp dako lak lu won ndax lak gog ngir sam ko la ñongal ko ba desuko woyofal bo am nañ ko lak bu nappé sax dombu ñu gas ko sul donte dombi sax wax nañ ne mom bu xasse nek dom lepp mu amatul ben warma waye nak ginaaw ci alquran do jégué suñ ko mané gas moko ndax gas bi it leg leg man nañ ko gas fo xamné man nañu doxal ba bu yagg seyyid ñu sulli ko mutasara wat kon lak gi day mel mo gon té seyyidna usman lool la daflu won ba téré ben bi dess fi ci ne sepp dako lak lu won kon lolou melna ne luñu maye la ndax moy ñongal alquran ji ba kenn duko duggal fuñ ko war duggal du nawé dem fu wote dem waye nañ bayyi xel nak buñ koy def diko sul wala diko lak fañ koy defé na doon fu lap
1: ki mo ne jigéen ngi jo xamné dafa warono sangu set néna lata muy sangu mu far gis mbax mu ne ko ndax day daati sangu set légui wala bok day xaar ba mbax mi set mu sangu ben non mu ëmbale ñaar yépp
0: waaw na nek ba set na bu sangu woni set jigen di gis bax bu sangu woni mën ta la kon na baye bu seté yéena ñaar yépp wala ben bu mu ci yéena mu wootu ba jël ci genné bu ko yitt dana bax waye ginaaw lay dikkel nako rek na japp ne kon mën ta tuta la fiek set ci der ji
1: ki mu ne yenn kawr yi ñi app ay xéeti gréfas ak demé non ndax lolu mën nañ ko jappé rek melni mourayou l'islam
0: xam nga mourayou l'islam serigne cheikh dañ ko santane ngir mu laq tar bi nga xane mom la mo ne ci nit ki legui nak koor yoyu zina la donte ci fuqaw yi mo sa bi dañ wax ne bu fekke ne du koor bu ci jokk way dañ ko ci kepp ñom téré wuñ ko way nak mënu ko genné señu ko genné fen bu nek ci bir neegam xeyna mu borom kërëm xeyna nga xamne zina la te zina bobu borom kërëm man nako gis ma luñuy taro la waye nak kep ko ci sa bop ngir wone ne laqna sama kawar liñ ko laq ab tar la buñ la laqalo kon ngir mu muccu ci faaw mom da koy mur kon bu de da ko kep ci bopam yapp ne jokku ci waye genné wu ko suko genné yi defal luñ tare du jokul kawar waye genné na ab tar te wala yubudina zina taxu na ci ndigali la bok señu ñu genné seenu tar luddul ñiko wara gis dok ñoko wara gis kon señu ko kep di genn ci bedd inshallah
1: yerejeuf señ bi ki mo ne ci walu ubbe ci diine ndax man nañu sukkandiku ci lañu tudde IA moy intelligence artificielle
0: señ cheikh diine kenn duko for ci bedd diine desuko for ci bedd te lool moy dem ci bedd ma di for diine ku xam lañ koy laaj bokko na ci ñoom tay ko degg muy wax ci diine nga laaj ko loolu ñoom dala mo waral bari nga degg ñu ko wax doom adam diine da ko wara ñor ba bala mako gëstu nako woor ne ñing koy gëstu ñi ngi baye xel yalla te lañu wax xam nañ ci dara waye seen bo xamni lepp fa nek bo laaje dara day dajale yépp joxal lolu kenn du ci sukkandi kepp kuy def lolu day japp na yow di tontu ay lacc diini sana warula ndax koy fortatu la ab taxan ka du guddi nga bo xamni kon lo jot man nga jox te yoy mom xam xam saxal na lu bari lañ lay wax lenn luñ ci wax lepp lepp nek deug bari wul lool ndax kuy for dajal dong
1: ki mu ne lenn ci courtier yi liñu def moy jël téré bo xamné dañ koy dañ ci waxale lu upp kenn dañu waxale ki waxale kenen mu ne ndax man nañu bolé waxale yoy ci ben waxtu té liñu jaay doon lenn
0: wa xam nga liñu téré so waxale ci kaw waxale ak sa mbokk waye dem waxone idha rakana wa taqaraba nit man na ñew ne li ñaata la ta ngay tontu keneen ñew ne koy li ñaata keneen ñew kon ñu bari man nañu waxale len li ñi tere kay moy nga waxale kenn ba ngeen deggo wala dege lol keneen ñew duggu ci ngir yaq lol waye bu fekke yow li ngay jaay ñu bari ñepp ko soxla ku ne wax lol tere wuñ ko dañuy tere waxale ci kaw waxale sa mbokk di tere labat ci kaw labat sa mbokk waye lolou lepp nak fiñ koy téré moy buñ démé ba bay japp na ñi ngi waji déggo day mel ko nga bëgg yaq yaqal ñé ngir yow jarriño lolou lañu téré lolou mo ci mata baye xel sëñu cheikh
1: ki mu ne lan moy atté bëcc manam bis bo xam dañ koy jaglél ki faatu ñu dajé fa diko ñaanal
0: wa bu fekké né day dañoo dajé ngir jang alcorane yene ko yol ba ñam wañ fay togg it ay mbokk ñoko togg mu nek ab sarax lolu mën nañ yappali ci borom xam moy dara neeku ci waye bu de ñam wo xamne nak kifaatu ci lañ ko jëlé té koko bayyi ay gono yu nek jirim lolu daganut mom ndax ab jirim kenn du maye alalam kenn du sarax alalam bu fekke ñom ñi faatu le nak ay mag lañ mu kallaf la ñom ñepp ñom alal jubo ca batay lolu sañ nañ ko walla bok kifatu ne suma faato nañ jël nangam ci sama alal togg ko ay ñam sarax ko neew dolay ñaanal ma loy bu de bu xaje ci sulus ba bu ngeenne yeen wara genné la ci dess bu maté sulus ñu xaj ko ñett xaj ben ba lool dañ ko war def ndax alalam kon bu de ci anam mel waye nak burul lool mo dañ koy tare tayib nañ ko def ngir yeenel ko tiyaba waye bëgg wané ni lañ tollu wala ki borom bok la nit ñi bari nañ fi bu de yoy mom dagal waye fekke dajé ngir yéné ko tiyaba mbokk yi dajé ñi def lu baax jang alquran ñaanal ko togg ay ñam sarax ko yéné ko yol ba té ñam bu démé nonu doon ñam bo xamné ni ñako joxé sañ nañ ko joxé su boba nak dara nekku saxon na bi jaafar faato radiyallahu anhu tal ma sa da waxon né toggu len aw ñam jox ko seen wakar ndax day melné nit ñi dënd ak ñom toggu andi fa dimbulé len baax ay bok toggu andi jox len baxna dañuy bañ rek dal moy liñ toggu bok ci alalé neew bi nga xare bimu faato momatu ko té ñiko wara don ñepp duñ ay mukallaf yu ci and ay goné nga ci yo xane balax bu ñoon mom kenn señ te lek seen alal ci non ci yu mel yoy dal mo ci mata baye xel lool señ cheikh
1: ki neena wa jo xamné day liggéey ci barab bo xamné sore na kërëm du tollu ci 100 km waye fofu dana fa am leg leg manam semaine bu ne dana fa am ñaari fan mu ne ndax ñaari fan yoy mu fay am man na wañu julli
0: wa bu fekke amu fa keur am fa soxna day seigne na wara julli ndax dafa nek dir biñuy tok ñu terle wañu julli bu mu ru ñaari fan mom donte ci lolu dekk yit seigne wañu julli ñu baye xel ne kep ko ne ci tukki rek dañuy wax ne la ñi nga xamne ay safour lañ dekk ci talibi fiek ñi ngi ci talibi sañ ñu wañu julli donte dañu and ak seen soxna ndax fofu du keur kon mom bu fekke da fay def ñaari fan kep kon dir bam fa nek am musafir la donte ñaari fan yu sax la waye su nekké day delu bo legge mu del ci wal am musafir la fan yam fa nek fu amul soxna sunna moy mu wañu julli
1: ki neena mom ko xamni dafa jalo rakku soxnam wala magu soxnam mune ndax kon soxna sim yor day dal tass wala deet
0: wa borom xam xam dañuy wax ne al haramu la yuharrimu halalan li haram mën ta arama lu dagano mom tak na soxna jaar fu wara jaar mu dagan moy gum moy yalla bokkum soxna ci du tax soxna ci aral ko amna bakkar bu reey nak dafa na ñawte fu reey nak nga xamne bu sharia don taxaw ñom dañ ko war ray ndax ku sañewu la bu nopi di moy yalla waye nak du tax soxna ci aral du tax soxna ko ni ko non ku njaalo won ak nit ba nopi wolbeutiku tak jenen domam ju bokku tak dom ji nga xamne ci ndoxam la soso koku it l'islam du ko tare ndax lelu

0: Dakar defé né daara ji duway daar ji né bimu déwé ba def téméré nit ci la tibu djuroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiat fa Seigne Daara mu dama ba defa téméré nit ma jëlat ci dama ci Serigne Cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu daxuma quartier buñ wax Yasbul Khulob ma dem sampar fa daara yobba fa djuroom fukk dama bi nga xewé né dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacké ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan mom mi neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba ndey waxtaan ak mom ci daara yi mu no woyele ko comme nala ko Seigne Chaly waxe won ma ana Seigne Baara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacké mu Aladji Fallou Mbacké daldi may jox fele ci Bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba ma ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mané su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so ma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya nga dikki ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am bet wajal nañ la wajal wo may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mo né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo mais insha allah dana sabar mbir ma way suma démé ba xol xamné ki wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be daan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa ganar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñinu engagé ne len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Baara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone ko sétaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gnu né may la demal ba gis tan damal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da fay def ñew né ma lolay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol lamu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man lolay yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mo diko joxit man mu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yango xor ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né code do fa dem code so fa démé 100000 francs lay lay wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama karo neuma ñaata la lay fay ma ko ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmatu da ngay gis ko xane day ñew daal dina le man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defé dugal la ci kam go xamne xamo fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeletuñ pour yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax dé yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni duma dégg inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu diké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé go amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo ko waxé melni ni la tane bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi dañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran di falay wacc rek sa wër be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci tabla bu son bi dene dara ji inshallah
1: muy lu am solo munu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xane rap mo la ko def ak bëgg xane do adama moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mali momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci moy jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawan mo kulé la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jé xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xé ci défé yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu mu nek di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha Allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew ne ma gisatumako waaw insha Allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khourije bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombo cornice bi rombo hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné si mom moy buntu kër bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arrêt cardi gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé koy buntu yi day am solo may siari mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanamu yag fu lool té wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasso reeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallu mu yagg fi lool te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fal nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xaliwa bay fal yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
1: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khourije arrêt cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport benno fm 106.0 benno fm 106.0 benno fm 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi
3: awal karama man laka maulidun nabi safara
2: Benno FM 106.0
4: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madla bu ci fay santé bu la ci mancé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bu ci fay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanteek ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala mané tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so ba joxé loxo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo ma xassé jox lako ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di lako wax non ba mu yékk non la ñaan di ké ci wal
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am yett wajal nañ la wajal wo may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërmu né wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né inshallah dana sa waré mbir waye suma démé ba xol xamné ki wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan mu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñu mëmo ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñiñu ho engagé né len fayba nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamne nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rek ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jurut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma do ne ko sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeureum ci doom adamay labirante ak ñom daf may gëna ndax damay wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal leen ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngay dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërsek mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu

Benno FM 106.0.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: Benno FM 106.0.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tay may sunu bindu jurom fukel ak yatt. Ci sunu masalikul jinan bo Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu. Serign bi mi ngi ñewoon ci yenn ci jangoro yi ak yeleen mëna safara ak lenn ci lu leen di safara. Tudon na walu al-ujbu to modi lu jëm ci nawjef. Lu jëm ci nawjef. Andi won na tamit as-sum'atu moy ndeggal. Tay nak moy tambale ci mbokam mom moy ar-riya'u. Neena amar-riya'u fa huwa an yas'al fata لقصد تعسيم الوراء إن ثبتا أما الرياء بودي نغستال نك فهو موم أن يسعى موي مجف الفتى كمسي لوتخ مجف لقصد تعظيم الوراء غير جبلو ماغلو بنديفي إن ثبتا ندم سخنا أو جلب خير wala dafa jëf ak jaamu yalla ngir djublu ca ñoddi njariñ waaw yu bay ko ci nit ñi aw li dhafi shar wala ngir jagn lor ka talabil mali niki fakku alal wa khawfi dhurr ak ngir ragal lor yu bay ko ci dooma adamay ngistal moy lan moy jëf ta yalla taxut ñu bay xel na ngistal ca jaamu yalla lañ koy tuddu bo gënne jaamu yalla fofa ngistal awutuba li sa duñ ko baye ti xel manana jëf yi nga xamne jëf yi aala la lek ak naan ak solo ak yu mel nona fofu mom taxut ñi wax buñ ne ngissal rek ci walu jaamu yalla ndax moy lo xamne yalla ko mom bang koy def nga waron ci baye xel yalla rek nga baye ci xel leneen lu bokut ak yalla motax mo ne ngissal dal moy nga jëf dara nit ki jëf dara fek lam ci djublu nak moy nit ñi magal ko wala ñu yëkëti dara jaam ta lamay def fad'ullaha mukhlisin lañ ko waxon ak fa'budillaha mukhlisin fa'budillaha mukhlisan ak wama umiru illa li'budullaha yalla da ne dama bëgg bu ngeen may jaamu ngeen bañ ca djublu leneen lu bokk rek sa jëm ku sa yo jaamo yalla djublu ca leneen rek tabarakallah mu joxe ci ay niral mu ne mu melne yaagi jëf dara lo xam ak jaamu yalla la waye nak nga di ko def nak ngir wut ci intérêt wala bëgg am luñ la jox wala ragal wala yaagi def dara waye li ngay def nekkut lo sel sa digëne sa mur waye da am lo ragal rek motax nga di ko def ta fek ak jaamu yalla la masala lo yalla santane nga bañ ko def ngir na suma ko defé nangam nangam man dama dal su ko defé dañ may def nangam wala bok ngay def dara ngir nangam da ngay jangalé alquran aw yiwu la dé lo bax la waye nga defo jangalé nak ngir lan ngir wut ci intérêt kessé waxu ngay jangal alquran ngir yalla defal la ci ay xéewal dédét waye ngay jangal waxa yow sa djublu way ci bopam tabarakallah wala nga dem jang xam nek ab oustaz tok ci télé yi fekk yow lol may sa rêve la nga bëgg da moy tok ci télé ñu délé sétane nan la ya oustaz nan la yow lol nga bëgg sa djublu way du rek jang ngir djubal nit ñi gis nga kon yow yaagi amna benen intérêt bo laq ca dina moy aw jël bi khairin ñoddi ab intérêt aw li dafi sharri wala jagn lor jox ak ñaar misal niki ka talabil mali jaamu yalla gi nga def dang ko def ngir wutti alal wala aw tag wala lu mala don wa khawsu burri wala nangam bi ngay def nak defok ngir jëm yalla way da nga ragal rek nit ñi xass lol nit ñi def la nangam waxtalafu wute nañu ñom borom xam xam yi fi qasdihi ci ak djublom ad-dunya aduna kefe iza lam yanwi nem yene wut khayran aw yiw ku jëm al-akhirah ma'aha mu and ak mom borom moy li mëna wax legi borom xam xam yi neñu legi nak xam nañ ñu gissal mom ci jaamu yalla lay nek waye bu fekke nak nit ki da def lo xamne mom du mbirum jaamu yalla nga ne mom mbirum aduna sama momit aduna kesse la ci yene lu mel sañse rek sañse lu mel sañse wala tabax keur rek ngir mu rafet ngir ku ñew xol na keur gi rafet ndax nga tabax keur du am jaamu yalla deug la dañu bëggal julli bi lepp lu muy def mu bayyi ci xel yalla nga xam na bamay tabax keur ga mu yene ci lola mu yene ci sant suñu borom ak dekkal njabotam giko yalla jox bi ngay sañ ca tamit nga yene ci rek yiw ak ngir sagal turu julit bi nga yoré ñu xamné julit ñu ñu yew lañ nangam nangam ak yenen yu waye nga sañcé dongu na ngeen sañcé waaw nga sañcé kessé ngir nit ñi la diw sañcé nangam nangam wa su boba nga na aduna kessé la wa loolu ndax dañ koy jappé ngistal wax ji gëna wër moy dér loolu du duggu ci ngistal ndax du ak jaamu yalla du ak jaamu yalla waye rek nga bayyi xel nak né day duggu ci bëgg aduna gën doon jàngalé bëgg aduna nga xalé lepp lo def sañcé kessé kess ak ngir nit ñi tagal kessé ana amul dara ci aw yiwlo ci yene koko day dugg ci bëgg aduna ta waxon na loola yalla da la koy hisab bu fekke ndaga jëf jëf jo xamne jëfi aada rek la du ak jaamu yalla tay aduna do nga tax tay bokku ci xéetu jaamu yalla yi ni bo jëfoor lo xamne ak jaamu yalla la koko mo lo ci duggal rek mu tuddu ngi sal amma iza lam takun dalem nekut fihi ci jëf je hazihi leñu tuddu lepp fa innahu naka mom yud'a des naka wowe bi ikhlasin ci ak selal فاتقن نغا قرنيه شانه بيرم نينا ليمو نديكون واخ نك بو فكه باغا ديفه جامو يالا غي دارا نيكو سي ديفوكو غير بغ كولا تاغ ولا راغال كولا خاص ولا غير بغ ادنا كيسه ولا غير ني جوخ لا سي علال ديد لول لب تخ دنجكو ديف غير جيم يالا لول لا نيو تودي سلال غيب جامو يالا غو ديف تا ليمو واخ ييب سي مير ادنا امو جا لول لا نيو تودي اك سلال نينا naga gor gor lu ba am ko wala bok nanu gor gor lu ba am ko atqin sha'nahu wa man yakun ku dana nek zaltifat di borom ak gestu moy baye xel rek djublu ci gestu ci dok lil khalqi ñel mbinde fi sa'i ci jefam ja fa atin kun aji dikkele bi riya ci ngistal naam waaw wala khala ak donte wetul na sax bami def jef ja wa illa ndem det djublu wu ci nak nit ñi fa yu'addu desnako lim min mukhlisil ibad mo bok ci way selali jami haythuma khasar fu mana jublu walaw saha ak lonte jeffon na lamiy jeff bayna la wara ci bir mbinde fi lol moy maana ni ci bir mbinde ci digeunte mbinde fi kullihim ñom ñep li kawne ngir senu nek kala adami di mel ñu fi nekut ci waji fi xel bi ci ab xolam kala adami nek ñak fi xel bi ci ab xolam neena kep koy jeffati ak jaamu yalla waye rek yang ci baye xel tag wala ngagn wala inter wala nangam baye nga ci xel luddul yalla neena koko jappal ne lolou lañu tudde ngistal jappal na ngistal nga gep jaamu yalla go def ana benen inter bu laq ci su buddul yalla ay kesse neena su boba jappal ne yaangi ngistal bu fekke nak ak donte ba ngay def lolou sax ken neeku fa de donte daga wet di def ak jaamu yalla waye jaamu yalla gi yaangi bëgg ñu netaliko wala yu mel nona wala bu bang koy def sa yaangi ci baye xel nit ñi waaw nit ñi di xamna bo demé ñi ngi naan dama deud rek waaw ñi bo demé nangam nga rew loolu mo la ca neex donte kenn fekki wuko sax suma jappana yaangi ci sol bu fekke nak safan ba am moy yaangi jaamu yalla bayyi wo ci xel nit ñi neena koka lañuy tuddé aji selal waaw koka lañuy tuddé ñi selal al mukhlisuna ñi selal neena koka bokk na ja buñu leen lim danañ ko ci duggal ak donte sax koka nga xamne bayiwul xel nañu bamuy jëf donte mboro ma nga tew bu aduna sepp tey won muy julli wala muy def ak jaamu yalla neena koka ndegam yalla rek la ci jublu lolou du ko yakal lar mboro ma ndax lan ndax neena mboro mi ci ab xolam dafa mel neeku ñu fi rek ñu nekk fek ñu bañ fe nekk ñoy ñu nekk fek ñu bañ fe nekk waye bu fekke bu mboro mi nekké nga def ko seen kanam wala bok sax nga def ko defir wo xamne mboro me tax rek waye bu ci nekk non do ko def lolou bari na de nga def lo xamne julli wo xamne mbolami rek tax julli gi tey njang ma leer nañ nangam te bo doon julli te mbolo mi nekkuñ fa do julle nona lool so bo wal la won na ngistal ci bir yalla yeeram na wa minhu bok na ci ngistal sa'yul mar'i jeefi ciemsi li taqarrubi ngir sako jegeñlu min hadratir rahman ci peyib sun borom ba inda nukhbi fatanne fiha loolit no mata fer la neena bokk na ci ngistal ba legi moy jëf ngay def ak jaamu yalla ta li la ko taxa def rek moy daga ñe rek nit ñu bax ñi daga bëgg bokk ci peyub yalla ba rek waaw dang koy def ngir bokk ci peyub yalla ba loolu nak ñu bayyi xel ne nit ñi dañuy ëppënt ay tollu way ki nga xamne da melni man rek muy addi ab jaam bu gor gorlu koka li du nekk ngistal ci mom kon di jaamu yalla ngir jégué peyub sun borom ba waye nak ka ag ci yalla ko mel seigne touba ci misal ñom dañuy wess fofu dañu dem ba sen niveau passé na fofu ñom li buñ ko défé day nek gatté ci ñom ndax ñom dañu dem ba xam yalla bëggu ñu luddul yalla dañ ko ñam so boba rek lepp luñuy def luñ ci xol rek aljana ak sawar ak lu mara don lolou day nek misal ci ñom day nek bara seen digënté seen borom mo tax ngeen deg jaamu ko to yalla bobé suñu sambay di netali né mom muy jaamu yalla ba faatu yalla duggal ko sawara moko gënal muy moy yalla ba faatu yalla duggal ko aljana ndax mom moy da ko mënut bi xamé suñu borom da yegg né mënta defati dara lu nak lu nakar yalla defu ko ngir aljana wala sawara dedet kon tollu way la lolou la hasanatul abrari sayiatul muqarrabin ñi egg ci yalla bare na luñuy def ñu jappé len ko bu doon kuy doga tambali wala nitu kexé duñ ko fa jappé bal ak jaamu yalla sax lay doon gurey kon nak ñom dañu tollu fam jaamu yalla dañ koy def rek ngir yalla waye amutul ben len luy dox seen digënté ak yalla duñ ko def ngir am daraja wala ngir am karam wala ngir jégué yalla wala kessé dedet dañ koy def ngir bëgg ko rek waaw dahani ila madhin nabi nga señtu ba khub zatihi li tax may son tag yoonte bi tax da am lo ci bëgg am da nga bëgg bo tagay yoonte bi nangam li ngay def ci mum ndax yowmal xiyam dang ko bëgga jégué mu ne dedet ngir bëgg ko rek amul leneen ngir bëgg ko ñom fofu lañu toll dañuy jaamu yalla ngir magal yalla kesse ngir magal yalla kesse kon lool neena ngissal la ca gaay yu magña wami ñu bokk na ci ngissal sa'yu ko sa jëf listihla'i ngir ak neexlu man ngay def lo xamne ak jaamu yalla la waye jaamu yalla da la neex rek yalla da def mu depp ak sa bakkan kesse leena war waaw yalla da def jaamu yalla gi da la neex nga neex gi neex sa bakkan kesse motax nga diko def da am banex bo ci gis waaw banex bu ca nek ta banex bobé banexu kesse ba dong mom nga cey dak nga na xolo do jo yalla su ba mu nek ngeessal ndax kon jef nga ñeel lulut yalla yu sew sew lay wax waji lo doy wa yalla dem jaamu yalla go xamne yalla lay dogal da xawa depp ak sa banex rek bokay def nak be ci baye xel yalla ta sante yalla ci def gi mu def mu far depp ak yow da bu ko def ngir neex gam neex sa bakkan dong aw talabil wusuli niki ko xamne day wor lam jublu ci koor ko moy da gis ne mom bu woré day am wergu yaram ta dal day noppulu ken duko sonal ci dara ngana lol dong ban nof lay bobu kesse jublu ta ngana xif ak marg mom def ko ngir jemi yalla kesse gis nga ko aw talabil wusuli wala sak wala sakku egg ci yalla sunu borom lolou batay ci nit ñu kaweña ña ca tollu ñoña lañu ngistal lañ lay nek ci ñom ay bu de ko xamne kuy gor gorlu la sunu kalaas gi deug yalla jaamu yalla ngir sakku egg ci sunu borom xakay lolou du nek ngistal wastidai ta'zim khalqin ak jaamu yalla ngir sakku magaluk mbinde fi lolou ma waxon nako ci tambali ba jaamu yalla lolou ma ngistal la ci ñepp jaamu yalla ngir bëgg nek ku dëddu nit ñi di la magal ak di la def nangam aw li kharqil aada wala ngir xotti baax min rabbina ku tukke ci suñu borom dil fadli kay borom gëneel bil ibad ci jamm yi da nga bëgg jaamu yalla ngir yema yalla may la ay karama ngay xotti ñu naan diw mo fi defal ni diw naawna diw def nangam loolu neena ngistal la ba tay nak ki doga tambali nga xane mom danaka tabarakallah bokut ca nit ñu kawé na danaka dak loolu duko wañi lu bari loolu du nek ngistal ci mom ay nit ñu bax ñi rek duñ jaamootu yalla ngir am karama wala dara wa hakaza niki nonu bokk na ci gistal hubbu shu'urihim bëgg seenu yëk bihi ci jaamu yalla gi oho mom nak arriya moy ngistal al makhfi yu gay aji neub fal tantabi na nga yew nang ci baye xel neena bokk na ci ngistal ba legi jaamu yalla nga def ak jaamu yalla ba nopi nak bo sañon nit ñi yëk ko lool nak sa lool defé muccal waaw jaamu yalla gi def bok man na sa biñ koy def yalla do nga taxon way bi nga nopi nak wa deug bo sañon dal nit ñi xamne ya nga def nangam waaw ak doon nga def nangam waaw fekk nga ñoobel bu amul dépense deug yalla nga laq do xeba gor gor mo tax setan da doy war ba jox ko dépense kenn yegu waxu ko kenn netali ko way ci sa xol nak ya nga ngeejju na deug sopp bëggon na lool nak nit ñi yegg na diw mi mako xettale tay ci dépense su ko defé nit ñi waxtane ma ci subhanallah tay yifi dal doy na war حب شعورهم به تي جف جاغا جيفون ومنهم بوك نجي نغيسال اطراق اك سانغيم مانام يور بوب مع الخشوع عندك فينال اك رغال يالا هند لقائهم فداجيك نيوم فداجيك نيوم نيت ني فسينو داجي بلا خضوع تكات تي لود تروخ لو دغ دغ غو نيك تي يو مانغا يور كومبورتمان بو خامني كومبورتمان نيتو يالا لا تا دونو لول نغيسال لا كاوت كالا kaalaw nangam jël kurus ki yor ko waye lepp ci kaw la ni rek ay sa deug deug melo nona ah sa deug deug melo nona lolou batay xetu gistal la lolou nak mo bari na lol xol ngane mbollem dal nit nitu yalla yi liñ leni xamé nga fexé ba mel nona ta doono ko lolu ngistal la ngistal la ak nafiq la ñaar yep la bolé ñu ci yalla musal mo yor melakar bo xamné ci kaw gi ni rek la mo trompeuse wa minhu bokk na ci ngistal tarku sa'i baye jef ju bax andina ko sax tarku sa'i baye jef dil ifada jef ju di borom ngariñ li ajli ngir nit ñi wa jef ju bax nga bañ ko def ngir ne nit ñe tax dama bañ suma ko defé ñu ne ma da ngay ngistal wa ya nga doga ngistal nak batay sew sew bu doy waré gi non mana sa rek moy da nga baxo won heure bu 10 heures joté rek da japp ba sel julli ñaari rak ngir yalla yow lol naka jek da koy def ngir yalla yalla dogal nak bis mu fekk la ci mbolo nara deug yalla man li tamon nako ay fi ne suma joggé julli nit ñi dañuy defé na damay ngistal tax nga bayyi lola légui nak ya nga doga ngistal nak ndax lan ndax li tax nga bayyi jëf ji la señ ko waxon li tax nga bayyi jëf ji moy lan ragal ragal nit ñi rek ragal ngistal ragal ñu la nangam ragal ñu xass la nangam nangam su ba lolo moy ngistal lolo ñu bari dalé ni suma défé nangam nangam waaw wala suma yoré sama kursi nangam nangam nit ñi dañuy défé na ño tax may def nangam kon nako far bayyi rek parce que lolo ngistal la ngistal bu laq sax tarku sa'i dhil ifada bayyi jëf ju am jariñ li ajlihim batay wa shukru ak sant listizada ngir ak dolli aw sun bo amale ko sante no doli la ngone kon maangi sante ala ma sante way li tax may sante len no moy doli ga ca yalla tuddu rek way du sante ngir jëmbé yalla xamna yalla des ko wala sante batay lolit nak ci nit ñu mag ni rek lañuy wax nit ñu mag ñom bu ñuy sante yalla dañ koy sante rek ngir war ko sante duñ ci baye xel luñ leen di dolle luñu def nangam waaw mi ngi mel rek boy liggeel sa wajur wala mu yoni la wala nangam bul dem ngir damay dem ndax bu ma ñewé paabi neexal ma dedet da ngay dem ngir na li fiertale ci man sa wajur ma am occasion man ko liggeel lolu mom tabarkal ma wa bu ci baye xel lam lay jox nak waye bu fekke pa be kat yow li tax ngay dem ci yonen bi moy neexal bi mbaxo joxe kesse ana bu rutul lolu nga dem laqatu ci mel la yalla bu neewon ku sante duma la doli ku sante da nga wara sante rek nga nekkon mom jeru ko ah lolu gistal lay don waye yoy nak martaba mu kawe la man ngay sante rek ngir yalla doli la ni fekke yow mom da nga melni man lolu ayu da bu de nit yalla yi da nek galankor sen digeetek sen borom ndaysan wallahu ta'ala a'lam waxon na la dana tuddu jangoro ba jangoro jojé bu nekké ci yow dang ko xam baye bu noppé nak dalay andil solution moy wax la né jangoro ji kumu dal man nga jaar fi ba faju mi ngi won ci ngessal ak ndeggetal ñom ñaar de ay di ay mbokk tuddu na len nak andi ci ay yaatal wala bok ak yaatal amna ci yo xamne mom ngistal la ci ko ag ci yalla wala bok nit ko bax ku dem ba tollu ci yalla fenn fi waye du nek ngistal ci ki nga xamne da melni man di gor gorlu nga ra tollu gul fenn fi ñaar yep nak lan mo leni safara mo tax mané summa dawa'u zayn an ta'lama an bi yadihi kullul umuri fi zaman amna ngi def kulla ba ci kulli sax da melni tabarakal summa dawa uzayn top safara ñaar yi top safara yile ñaar yan ñaar moy ngistal ak ndeggital ta fek leralon nalako nak anta alama moy nga xam ne an li am ba am dal moy bi yadihi nek na ca loxal yalla sa borom kullul umuri mbir yep fi zaman ci jamono ju mana don wal khalqu nga xamit ne wal khalqu te mbindef la yanfa'u jariñ nafsuhu bopam la ya dan dara buñ ko mason la ya dan lay don fa kayfa kon naka ghayruhu ku bokut ak mom fa kayfa naka la mana jariñ ghayruhu ku bokut ak mom izan kon min al ibadi ci jami neena ngir nga li la mana genn ci ngistal ak ndeggal ngistal moy jëf ngir nit ñi ak jaamu yalla ul ye nga def ko ngir jëm yalla waye nga diko def ngir nit ñi bëgg aw tag wala ragal aw ngañi wala bëgg dara jox la yu ko nuru neena bok na ci li nga xamne boko xalaté dana tax nga bayiko moy nga xamne nit ñi li tax ngay jëf ci ñom intérêt ba nga bëgg ci ñom intérêt bobu ci loxol yalla la nek nit ñi amuñu ko manam da ngay jëf ngir bëgg nit ñi yëkëti la wala sa daraaje yëk loolu ci loxol yalla la nek waaw wala tatlubul karama illa bi taqwa señ tuba neen won yëkëti ko daraaje wala daraaje ju yok nangam bu leen ko sakku luddul jaaré ko ci ragal yalla kon li ngay jëf ngir nit ñi bëgg ci aw tag wala nangam nangam loolu nga bëgg ci nit ñi amuñu ko yalla ko am kon bu fekkone yow mi def ngir loolu xam nga ko kon nang ci daali genn masala li ngay def ngir nit ki te nit ki mom amuko keneen moko am bo yewu da ngay dem ci kafa am nga def ko ngir mom kon yalla mo yor lepp mo dama ngir nga safara ñaar yi jëf dara bo nopi diko netali ci lu bax fekk ne du ngir soñu nit ñi waye ngir bëgg aw tagla wala bok ngay jëf ak jaamu yalla ngir lu mel nona neena xamal ne li tax nga koy def ngir nit ñi amuñu ko amuñu sax fay yalla ko am liñ ci mëna amé ci aduna moy taggu gatt lool nit ñi sax bu ëlëgé ñom ñala taggon mën nañ la xassat kon nga bayyi xel loola ñaaral bi moy nit mën amalut ndariñ bopam waxon duma ak di mëna jariñ kenen manam nit yalla rek mo koy jariñ mo mëna jariñ amul ke ñu ñep dañoo lott ya ayyuhan nasu suñ borom ne antumul faqara'u ila allah yeen ñep da ngeena am mana deug ay way ñak ngeen yo xamne da ngeen soxla yalla wa legi ko xamne dafa ñak loy defé dara ngir mom ngir bëgg am ci mom dara ta fek mom mënulut bopam dara suñ tuba waxon wa anna ufawidu ahwali liman ajasu han hali anfusihim ajsal masakin tuba bi ak alali aduna ngeen bëgg wax nanam ci boori ndax ma am xéewal ndax ma am nangam ñi mënulun seen bop dara sax mënulun seen bop dara waxon tuba nak may sakku ci ñom dara kon neena lol boko xalaté man na safar sax ngistal nga xamné li may def ngir nit ñi amuñ sama fay ñom seen fay bop sax amuñu ko waxantu mak nak dima manal dara kon loy def nga def ko ngir yalla mi am pay sumal wa'id top tekku ga fihi ma ci ñom ñaar moy ngistal ak deggetal ya sahi yow sama andale shaddadahu taral nako arrahmanu yalla ci ajiram bi tudahi ci ak leral bam leer nañ neena batay bok na ci li tax nga man ko bayyi moy sun borom tekku gi mi ci tekku sun borom bu tuddé dara tekku ñakoy def ñaawlu lañuy def kon soobu ba lamay tek moy bul jaar ka yoon wowa lool nak yalla wax na ci yonent bi wax ci fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un gis nga ñom da na musiba mbass toroxte ñeel na ñi nga xamne dañuy def dañuy julli te julli goge dañ ko julli ngir yalla defé ko nañ ko wara defé ñi nga xamne seeni jëf dañ cey ngistam amna hadith bu abu hurayra netali yalla sunu borom ne ana aghna shuraka'i 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu muslim genn nako neena man day wax deug yalla dama beug kumay jaamu nga jaamu ma man kep ban ca dougal kenn waye kep ko xana rek ma boole kenen man lag may defal dag ma boole kenen man ma baye lepp ko ba xam dina la mana fay ta koku dula mana fay deug yalla man kana yarju liqa'a rabbih gan tamli won فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومثلوا مثال نيو نيوم بروم خام خامي مرائن ادي نغيسال بمن حوا تي كو خامني دا فا ام وام دا فا لاق جوهره ورس نفيسه وي ادي غانجارو قد استوى و خامني يمونا سمنها نجهم مع الوف عندك اي جوني كسرات يو خامني بارينا نيو فباعها مولاد كوي جاي مو ورس ووي بفلسفه تي اب كوبر قد حقرت بو خامني خيبنا wana xebuna lol wa kana tanekona bay'aha ak jaayam bi alfi alfi ci junni am kana fo di gëna jappali law lasti da bu'fi dogon ko non nak taruk doy li ga nek ci mom febar bamu febar ndaysan neena borom xam xame neñu ki ngi sal dal mi ngi melni waji ñuy waja netali moy ko xamne dafa yor perub jamaa nga xamne man nako jaay man ca dundu aduna man ca def lu mu bëgg alal ju bari la tayit nak jaay mi jappal dina manam gis na ku ko jënd mu téggé fa koka dem jël féro jamaa ba dem jaay ko ci përeum wala ci loñu suuf néna ki ngi sal non la mel ko xamne yor na lo xamne lu am valeur la lepp lu mu bëgg ci aduna man nako dem jaay fé man ci rek lu mu bëgg ci aduna mom dem teggi fe dem jaay ko xo xamne aw doñu suufal eppeuram wa fala fa la ko jaay moy lu xeybu lol nak lo xamne amul ben jariñ fo dem diko wécc ko dañ la li amul jariñ lolo moy lan lolo moy sa julli gi wala sa werdu wi wala sa koor gi lu reey la dafa melni perub jamaa bu reey bo xamne sun borom mi ngi taxaw ni la bo beugé jaay mako ci waxin moy boko defé selal ko ngir sama jëm ma fayale ci jagal sa aduna sa alakhir leer tax jagal ka dugali sa njabot yaw nga baye fa sun borom dem jaay ko nit ñi moy julli ngir nit ñi wala wor ngir nit ñi te nit ñi amuñ luñ la fay non la mel wabillazi ak ci la nga xamne am kana ho jappandi won na ridal qadiri ngeureumal yalla mi aji man lepp bi sa'ihi ci ak jefam faxtar mu daldi tan mom waji ridwan al faqiri ngeureumal aji ñak fa kayfa naka la mbir may deme in abghadahu ndem mere nako ndem mere nako al faqiru aji ñak ja min ba'di ma sakhithahu ginaaw bam ko sagne al qadir yalla mi aji am carton neena koku tamit nga xamne moy ngistal moy ki nga xamne yorna lo xamne man na ci jënd ngeureumal yalla mo bayyi fa ngeureumal yalla dem sakku ngeureumal bindef mi nga xamne amul dara moy ni ma misale won rek mu ne wa legi nak bu yalla dogale jëf ji ngay jëf diko jëfal ngir nit ñi yalla dogal nga jëf ko ba nepp nit ñi geureumuñ la nak lelek nit dana bëgg lu neex nit ba tax mu def dara far bam defé loolu far sax kam bëggoon mu neex ko faru ko neex ben yoon faru ko neex fekk nak yow moy nga yalla ba roppi legi nak yalla mom wonon ko ko ginnaw ba mu mera la nga wolbuti ko bëggoon lu neex mbindeef ba tax nga def lu nakar yalla mbindeef ma yalla dogal mom faru lu sax geureum ci loolu wala yadurruka idha ardaita mawlaka sukhu man lahu asaita kon nak wutal lu neex yalla ndax yalla bu xasse bu bekk ku mana merati dula wañ dara waye yalla bu la xasse ba mere ko mana beglo mbegam mom dula jarign dara rawata nak bu fekke koko faru la beglo waw ngay ngistal ngir nit ñi far nit ñi dal ah ki de limi def day ngistal nga lay mom war ka la ñaari pet sarik wal khusral mubin ñu ci yalla musal fa kayfa naka la mbir may deme in abghadahu ndem jeppine ko ndem mere nako al faqir laysan al faqir aji ñak jata moy doomu adama min baari ma sakhibahu ginaaw bam ko sañe al qadir yalla mi aji am carton neena kuy ngissal non la mel lama dara wala bok lima ngir la nga xamne dara xamnako mom doomu adama bi annahu ci nako mom waji la ya'malu jefut illa li ajlihi ndara ngir mom ndara ngir ngissal su ko def fa bo xamu dali sanku dali reer al amalu jefja neena leg leg doomu adama yi ngay jëf ngir ñoom bayyi fa yalla yalla dogal ñoom ñu xam la nak xam na yow mi li ngay def ni ngay muuro ni di wax dang di nur nurlu kilifa lepp ñu xam la nga ci jub xam na abdillah rek ndax ñala xam mom dañ la xam xam na sa waji sa deug deug melut ni day ngissal rek kon nga xam na pers nga ci nit ñi ndax nit ñi xam nañ li dang koy def ngir tour leen lendeum ñu jël ko jëwé xam sa secret fekk nak waron nga ginaaw yalla bu yagg lool moma tele wax ci jallo nga ne ko kon mumay def mu ne kay ma denk la ndaysan bay du neex waji واعمل لمن اذا له عملت بوجه الاخلاص رضاه نلتا واعمل لمن ان تكتسب رضاه يكفيك في الدارين ما تخشاه بيدني اخواجي مثلا كون نك واعمل نغا جف لمن غير يالا ميغا خامن اذا عملت بو جفه له غير موم بوجه الاخلاص تي انا موك سلال نلتا غا ام رضاه غرام انو يالا دهن شي واجي waamal jeufal liman ñeel bur ba nga xamne in taktasib ndem da nga fagu ndem fagu nga ribahu ngeureumam bo fexé gor gor bu am ngeureumam yek fika dana la fegal ma taxahu lepp loy ragal fi daare ni ci aduna ak alakhirah wa akbar kon bu jeufati ngir nit ñi ndax bo jeufé ngir nit ñi do ci am payuk yalla ta payuk mbindef lay nur ak fay sax amu solo ta leg leg mbindef sax far la jeppi kon boy jeufati jeufal ngir ki nga xamne bo selale ngir mom mu jox la ngeureumam ta bo amé ngeureumam lo bëgg aduna ak alakhirah dara mënu ci tay jot waamal jëfël liman ñeël ka nga xamné yu ni dana doylo manistarbahu ku sakku ngeureumam bi ta'atin ci ak top han kulli ma siwahu walis lepp ludul mom ñeël del jëf ngir yalla mi nga xamné képp ko xamné ya nga jëf ngir sakku ngeureumam yalla doylo sekk ba do soxlaati kudul yalla yalla doylo sekk koka do soxlaati kudul yalla ndax day xam la nek fa yalla ma indakum yanfat wala inda allah baq nek li nek ci nit ñi mom amul solo fa la nek fa yalla mom dafa joru ta du jeex kon bo ligé bo amate loy jaay da ngay dem jaay fa yalla yalla mom commerçant la bo xamne hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim wax nako de neena mom ab jënd kat la bo xamne bo ñëwé day jënd lepp ba fay la lo xamne mom gettina xalaat kon nak no meuna amé koka bo raf bo la ci dem di jaay ko xamne mom doñu suuf rek lay jënde ta légui lay sax nak mo tabarakallah waamal nga jef liman ñeel bur ba nga xamé né iza tanatta bo tété ndem tét nga wotandiku nga nahyahu ak térem nil ta gam al karamata tédd nga wa kull bughya ak bép ciak ciakutif da min amna tér bin wa kulli lool nak japp na njumte la mom ñom ndax al ci al karama lañ ko ataf nil ta al karamata wa kull bughya ak bép ciakutif yépp xémem tef kon del jef ngir yalla mi nga xamné su lo waxé bayil nangam nga bayiko ngir jëmmam ko kay day dang ci amé teragay aduna ak teragay alakhirah ndaysan kon fofu ngistal ak lepp lu ci jëm mok deggal non lañ koy safara ndekam mom bo defé ngir nit ñi amul luñ la fayé té lég lay sax duñ la gëreum té bo ba fekk na won nga ginaaw yalla yalla meral loolu amul jëriñ ndekam nak bo jëfé ngir yalla kessé li lepp nga ci mëna jëlé loolu dana tax nit ki kon buy jëfati ak lu mëna doon mu bayyi ci xel yalla mo xam saraxé mo xam lu mëna doon mu ñew ci lan al hasadu iñan bokko na ci yam limone nga yu mëna galankor jaam lan moy iñan من حب زوال نعمة عن مهتده هو المسمى عندهم بالحسد حب زوال نعمة بغ دانو خيوال بغ خيوال دان بغ خيوال دان عن مهتد وليس اجي جوب تفوك من جوب اب جولي ريب هو موم المسمى موي لاني تودي عندهم فسرين سا بالحسد سي انيان مانا يالا دا ام لو ماي نيت كي خم خم خم لا خم درجه لا فوم جوب ني ماغال كو مو خم ني لاني كو بغ lola nak nakari la nga ne bo sañon li mom dañ ah ta koka kat wax deug yalla ku mata bëgg la la ko nit ñi di fonké lu mata fonké la bu fekkon sax nit ñi dañ ko bëgg ngir lu bon okay way nit ñi dañ ko bëgg ngir dafa jup ngir dañ ko gis mu am xam xam dañ ko gis muy dimbalé nit ñi nga dégg yow bo sañon lola dañ lool la ko koy ñaan néna lool nak moy iñaan motax dañ wax né iñaan moy lan moy yalla may nit ki dara lu bax lo xamné nit ki mën na ca jariñu nga bëgg koka ñak ko ak donte yow do ko am سبحان الله من شر حاسد اذا حسد اكيد موم نكو نياك رك دونت مان دوماكو ام موم نكو نياك رك لكونه غيروك نيكام موم لولاي واجا ام موم لولاي واجا ام منا نيك لكونها نداخ دا فا مل لكونه موم بو فك داي ديلو سي نعمه نعمه جي موم داي كاي جيغي نان ولا تير بي لكونه غيروك نيكام فيها تا موم ci mom xewal ba likawne ngiruk nekkam mom waji okay likawne ngiruk nekkam mom waji fiha ci xewal gogu yalla defal ko leho diko ñeel salahun ak yewem wayurtaja ta defna yaakaral leho ñeel ko al falahu bikt biha ci xewal gogu okay likawne hi kon kon likawni ha moy njumte kon likawni hi mo jup okay lu bëgg wax xewal gogu yalla defal ko ki da nga xamne xewal gogo waji man na ci joggi ba meuna defaru tayit man na ci joggi ba ak texe ñal ko ci bude alal la man na ci saraxe def na nga yow amoko dimbali bude xam xam la man lay jangale ñu suñu tag borom xam xam yi yow xeyna amoo xam xam nga iñane ko lool lu ko yalla defalal man na ci joggi ba defaru li kawni ngiruk nekkam mom waji fiha ci bir xewal ko yalla defal leho diko ñeel mu man ci amé salahun ak yewen yewenu mbir wayurtaja ta def na yaakaral leho ñeel ko al falahu ak texe ak mbekte de nga ak réussite biha ci xewal gogo ndaysan watu jilu dana jaqlo ndaysan al hasidu aji inyan ja dahran dir bu jamono ni'matuhu khewul bu wajoju liza ngir li kama tasruhu nakamu kay beglo musibatuhu musibam lan ci yalla musal non day dar lolu yalla wax julit ñi ne intusul ka hasanatun tasuhum yeen julit ñi heure bu ngeen amé musiba bu dal seen kaw lu baxut yéfer dañuy bég lool way sa yu ngeen amé lu leen intusul ka hasanatun tasuhum bu ngeen amé lu bax lool da leen ni metti way bu ngeen amé musiba rek ñu tambalé bég ak xecc waaw ki iñan non lay mel gis nga wa tujulu dana jaqlo al hasiru aji iñan ja dahrab diru jamono lan moko jaxlo ni'matu xewele waji Allahu akbar sa yu la kok nga xamne nit ki dako iñane lu ko yalla bu xewi suba am ab auto lolu sa xol di gëna metti ndax yow la ko yalla jikko no may sax bo sa yor mu dañ fara yalla yok bam yaaka ñu sans rek auto ba jox ko benen auto sa xol di gëna bon bam yaak ñu la jox nañ ko ak kër wala def lañ ko sa xol di gëna bon wa li feek yalla ngoy gëna saccu rek niko ala fi waxe yow ngay gëna ma li sa gir li kama satasruhu naka mukay beglo musibato musibam koka nak bo yalla dogalon ndaysan lu bon dal ko suturam xawiku ñu na diw kat nek na limi bax baxal wala limi nek borom xam xam limi nek serigne dara lepp nang dafa def nangam su ko ne lol la dang ci beg lol ah mom xamal na gaay de mom na gaay nangam ni lañu mel nangam rek lol la ab galan ko ben njumte lo man ci tasare nga tasare lol ndaysan kon non la ko iñan de mel yalla ci yalla musal mom nak ci karam touri serigne bi dan la wax naka lañ koy safara kon bo legge ñu tambale ti ja'alul adawati li ahli rusul bighayri haqqi shar'i haddul iqd ma wax lan moy iqd kon iñan dal moy le yalla defal nit ki xewal nga bëgg yalla deug yalla koko ñak xewal nga lool nak lu doy war ak doon tax yow do am xewal nga ndax bu fekkone ne yalla da jox kenn xewal yow bo sañon am xewal gu mel lool lañu do ñe rek ñe nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaar ñoo jara ñe ko yalla jox alal banapi ñu gis na alal mang cey jaar di liggeel yalla di tabax daara di dimbele daara di tabax ay jakka di dimbele nit ñi di fajj ñi febar loola nga ñeeku da ko deug ba yalla bëggon na yalla may ma alal bama def li ki def nga yow loolo tax nga diko ñeew ñeewoko ngir suma amul alal may am étage di lek lu neex def nangam dedet wala neena ko yalla jox xam xam nga gis ne mang cey gindi nit ñi di ci def lu baax da ak neexon yalla jox ma alal ba ma mëna liggey liggey bu melne waaji nga xane yow xam xam ba loolo tax nga bëgg ko waye du jikko ji ñu tuddé iñaan حب زوال نعمة عن معتدي عن مهتدي هو المسمى عندهم بالحصد تاي نوغي تامبالي سي لي ني تودي الحقد الحقد مودي اك مبانيل من جعل العداوة لأهل الرشد بغير حق الشرع حد الحقد جعل العداوة دف اك نونو li ahli rusd ñoo ñeel ñoo njub bi ghayr haqq shar'i tuludul aq shari'a haddul haqdi moy deug deug haqd modi ak xoxot ak mbagnel deug deug deug mana ahli rusd mom moy julit ñi rek waye nak ñe gëna bax ñoo ci gëna yeey mana ab julit nga bañ ko fa la tax nga bañ ko du aq shari'a du dafa am ci lum nek lola la yob daga bañ jikom daga bañ yu haram yami def daga gis yak gi mi yak wala wax yami wax yo xamne day yak doomu adama yi do lola ci bopam mo la xari way dang ko bañ rek ngir xeyna dala yakal sa intérêt wala dala def nangam wala da am lo beugur mu jitu la ci wala yu mel nona lola su boba nak nan li ko li tax nga bañ ko dal haqq shari'a amu ci koko mom lolou lañu al haqd ak bañal al haqd fam gëna rawé nak moy nit ñu bax ñi nit ñu bax ñi sa borom neena nit ñu bax ñi mom kep ko xamne da nga leena bañ di len sosal di len waxal lu bon melni kuy xarante ak ñom na la woor ne man yalla may man yalla man ngay xarel kon leela day am jek jek rek bañ nit wax deug yalla te defu la dara buñ la lajol lu mu def deug deug do ko meena leral wala boko leralay da nga gis na sa intérêt bop rek la lolu baxut haqiqatul ghish bayina bop mu ñew ci ben haqiqatul ghish deug deug riche riche nak dañ koy touré xoj way fi liñ ci djublu rek modi wor ala ma ci kaw la nga xamne nukhila tukhales nako ikhfauna moy sunu nebbu ala uyub ayb hamman walis ka nga xamne jehila rere nako khadakan mo xam nek na ayb din ayb dine hina hasala waqtu wa ma amé aw dunyawiyan wala kujub aduna wala bak aw kana wala mu nek mom ayb dunyawiyan di kujub aduna fi ma ci la nga xamne usjila boyeles nako rich fi lim ci djublu moy lan moy ngay and ak nit ki te do ko labire lo rek la ci djublu fi ndax bo dege mané nafiq da ngay defé né genen xétu nafiq da ci def lay wax dedet nafiq dafa bari ay façon mana and ak nit ki rek ci sa intérêt nga xamné do ko ñëmé wax deug bo gisé lu koy lor do ko ñëmé wax ndax da ngay samu intérêt jang ci am wala bo gisé lu koy jari nit do ko wax manam dal do ko labire da ngay dégg nit dal ko wax ayo di ndeké do sama xarit boron sama xarit kon li nangam baba ci duggor nga ma wax nangam wax na deug wax na deug to lol mom mo bari moy and ak nit ki rek diko ciogu nga xane mom bo gisé lu koy jariñ do ko wax bo gisé lu koy lorit do ko wax dal lu ko neex rek neex na la lolou nak deug deug du xarit koku mom baxut koku lañu tuddé riche moy da nga and ak mom ni ci kaw waye amna nak sincère akay moy ñaka sincère ci ap and rek baat baak non motax mu ne moy ngay neubal nit ki ayib jo xam mom dogo xamut man nam boko xamone dana jubantiku man nekul ko xamna li ki dafa bëgg say dedet yow de ko labire rek lool nak lu mata xam la ya nga and nit nga gis muy julle nu wërsa julle deug yalla nga gis leele buñ julle mu tok ba heure bu ko neex mo ki yow nga and ak mom non rek doko wax deug tay xam nga la ci nek xam nga nam boné wala ya nga and mo gis muy baane ak jigeen ni wala lu meuna def dal wax rek yu baxut la yow nga and ci ak mom nona rek amana sax nak nga tok fenen diko wax nan ni ko gisi ni de nim say say nim defé nangam koko nak baaw kon dang ko kay laabi de bu demé ba xam ko nak bañ ko def yow sa jaan wacc na waye lolou nit ki man nako la yow yow bis penc kat ya nga andon man ya gis may julli di def ni ya gis may def nangam yow xamone koko man dama xamuton rek bama ko waxon ma jubantiku mom ko xon ma jubantiku mo xam nak lolé nga ko wara laabi mbirum diina la ni makoy misal ni wala muy mbirum aduna wala muy mbirum aduna okay te leralo ko ñom ñaar ñoyu nak xek de be mu waxon moy nga jek jek rek bañ ab julit ci lo xamne du aqi sharia nokoy safara mune wadawi nga safara xek daka tak mbagnel bi kurfihi ci ak sibam kama takrahu naka ngay sibe tabu'uka tabu'aka sa jikko al qabih ja ajibon taghnama kon da nga mang min hubbi ma ci sop la nga xamne nahaka tarana la anhu walisku allah yalla jalla magna lum wax xek de be nga jikol wax neena bu fekke lol da la dal man nga jek jek rek melni ko bañ nit ki te wax deug yalla mom defulo dara wala defulo lutax nga war ko bañ ko ki neen nang ko safara dang koy safara moy yow jikko joju nek ci yow de ko bañ manan de ko sip wax deug yalla di neeku sama xol de ko sedelo yalla waaw de ko de ci jema genn don do sa xol la nek neexut waye de ci jema genn gennul nang ko bañ leela nit ki yalla natolo jikko nga yow sa bop nga xane jikko ji refetut lolu nakari le ci sa xol waaw kay neena del def nonu ni nga xamé dal bo amé jikko ju bon ju nek ci yow ju la neexut mu nakari lol ba day deug yalla li nek ci man sama xeyan duma mel ni nima gaawé mer ni nangam nangam non nga koy bañe neena nga bañ lu mel ni nga bañ lu mel non bu la yalla natto nga melna da am ko bañ taw wax deug yalla defu la dara ndax budul lool rek neena bu fekke nak loola da la dal bu nopi nga wolbuti ko mu neex la nga bañ nit te tego ko fenn mu wolbuti ko mu neex la neena nga fekk lu yalla tere mu neex la mo xamane min hubbima lool boko defut min hubbima ci sop la nga xamne na haka terena anhu walis loole allah yalla jalla magna nga fekk lu yalla tere moy di nono nit ku la deful dara wa deug yalla nga fekk lola nga def ko ba nopi nak mu wolbe ko neex la kon de ko bañ ak lan munew ahsin ta ngay rafdal alfi ala jifja liman ñeal ka nga xamne qad hasala amna laho ñeal ko waduhu na ngay ñaanal laho ñeal ko bi wahri ghaib ci ginnaw ak fardu abada faaw wan wi laho dang koy yene aidan batay salahan ak defaruk mbir ak mala defaruk ay mbir la radan dit alkale salahan aw yiw rek ne bokk na ci li ngoy safara lu mel non moy ndegam sa xol mom dang ci yegne mel na da nga bañ waji sey cieur mom nang ci fessel leneen nang ci fessel del rafetal yem jom fokk gis del sa nuyu jamassan naka choone nangam nak lepp luy tax ni sopp ni rek de ko gorgor de ko feñal waxu ñu ngay feñal loolu neub leneen lo xamna ya ko tay dedet la ci xol ba dang koy nakkar lu sa xol la ci def nak ngay forcer cieur yi ñuy rafetal di jëm ci mom bokk na ci lolé nga de ko

0: wa annahu ak naka mom wajjo ju def lolou zu'tira di boromuk opposé la waaw boromuk galankor boromuk garal la alayhi ci mom yalla li kawni ngiruk nekam ghayru wadun du aji geureum bi zaaka ci lolé yalla def fasara mu muju qalbuhu kholam ba aliman di aji met mukmaran di kuñu jaklo adu wa ni'matil ilahi di nonu xewel yalla sax ma dan faaw nga wéx nit ku baax ko yalla defal ak njub defal ko nangam comme ni mi xewé rek gis ñu wax nañu dal ci kaw mag ñi nekkon ci réew mi ta doon jubal te gon seen dang ci sunna la gis ko xamne mo day ñew di jëm wut seen ayib di leen jëma daanel loolu duko mëna am mukk duko mëna am mukk lum japp rek fu may ca mag baax dara def nangam dara tuuma ana au lieu mu xol lu baax la waye dedet waaw ena fekk ko yalla sutural nga bëgg xawi sutura sa nak yow ya tay yaqo rek da ci yaqo yalla ci yalla musal nena lolu boko beugé def dafa melni yalla ci bop ngay xéxal da ngay galankor yalla ndax yalla mom mo melal nit ku bax yi ni mom du ci wajj nit ku bax gi du mom moko may bopam djub yalla dimbali ko mu djub nangam niñu top ko lolu nga melni dang ko iñaan dala neexut te mom difu la dara lu bax rek nga xam ci mom nena lolu dafa melni dogolu bi yalla yow mom nga andulut dogolu bi yalla nak bo ci bo andut ak mom geureum moko nena mom koku mom ci wax deug ci jafé jafé ngay dekk ci xol bu metti ngay dekk ci njaqare ngay dekk ndax da nga fekk fu yalla def ay xéewal nga ne waru ko fon def war ko wara def kon bo bañe nit ki neena ni ngi koy safara rek moy nona tayit nak ab julit mom yalla beug nako yalla magal nako tamit nak waaw julit yalla magal nako yalla beug nako ndaysan kafa doyna biza ci li ayban ayib wa sharran ako ay wa borar ak lor kon nak fala takun bul nek mug zal haqq di borom ak magnal awdu mukk lil basar ñel bindef kon bul nekati mukk di bañ ab bindef ta bañ nak bu ko waxe moy nonu muko leralé balli am kay aziman nagay magal man ka nga xamne asarho gënal nako tan nako al ilahu burba bi fadlihi ci ak baxam wacc tanit nagay tet al munakara wendante ak mom wala takun wala yakun tabum nek wala yakun fadu nek fadluka gën gëm la gën fadluka sa gën minu ci mom mani'an di aji tere fadluka sa gën gëm la gën mom mani'an di aji tere minhu ci mom fa tuhrama ba def na la xagn al khairati mbolam jiwe wala manafi ak jarini neena kon li ngay def dal moy fo fek ko yalla magal ko yalla yekati comme yalla la neex ba mom mu taniku ni nga and ak yalla ca lola koko momit de ko magal de ko yekati ba yalla moko yekati ci mbaxam ta nga wattu diko di wedente ak mom diko di nga diko def nangam nga wattu lola gën gëm la gën tamit bu mu te nga dem jarignu ca mom ndax kat la fekk fu yalla def ay xewal bu nopi nga bañ ko ko rek ndax nga wolbeutiku ne duma jël dara xam nañu koy def ñu wax na fuñ tol ni qasidé señ bi ak téré señ bi ak denkane bu señ bi ñum seen yoon neeku ci paré nañ ci duñ ko jël mukk lu ko waral ndax dañ ko bañ rek ta defu len dara mo xam señ bi la benen señ bu man lom nga xal ñu ay julit lañ xam nañ ni señ bi kat wax deug amna ay njariñ amna nangam waye comme xam nañ ko ba diga duñ jël dara wala jale musal waaw wala yakun tadu nek muk fadluka gën gëm la gën mani handi aji fek di aji tere minhu ci mom nga dem jariñu ci mom lool boko defé fatu harama def na la xaj al khairati yiwe wala manati ak jariñ bo jariñu sa bop nga jariñ di wax deug yalla sa bop rek ga jariñ kon nak fu sa jariñ nek nga ne xamna lay sa jariñ la waye wajala jubulu tax nga baye ko lolou sa mbirum bop la baye na lolou kon leral na la ak mbagnel ak lu ko nuru ak mbagnel mune am tasannu ndal jef lu may jef jo xamne amu ci ben pass jefantu defantu wa zainu zahiri ak taral bitiba wa danazul ak taruk bitiba rafetuk biti wa danazul batini ak teruk bir bil khawatir ci ay khalat ay lima ci djublu radiyati ye aji bon may aji doye di rek koka fadfa'a nang ko jagn bi zikri ci tullu yalla mahal hubur andak tewlu ga ya akhi yow sa mbok tan dafi'a kon dana jagnu kon dana ñu jagnu ñom yoya neena jëf lu nak moy nit ñi jëf rek nga jëf nonu ana yow xeyna bokku tak ngistal xawna jéggé ngistal nak ngistal mom ki jëf da doon jëf ngir nit ñi ki nak day jëf lu ni rek gaay def nañ ma def ni rek nga andu ci ak pass pass sax bu am jariñ tassano jëf lu
1: togg sa

0: Penon FM 106.0.
1: Sirin Bashir.

تلم يخل احمد بامبا دفل.

kahagan. Ayos yung mga kamagit, pero walay. Parang darong ko doon, as kurugi arakdat, lukat sa lambat. At isirin ba siya?

Salam ba, at the same time.

aca boy job ci diwanu ndam ñu ngi nuyu baax ba diko siar way suñu wajuru ni baye ci kër ga sa mbokotul bu barek ka ñom ñi ngi leen di nuyu tuddi leen siar di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm wala ñu fi diwanu sa mbokotul bu barek sa ma simple tip sa ma sim bara xuroje sa am jaxate do ngi leen di nuyu tuddi leen siar sa marsu ta sax marsu bu ñëk sam marsu be sam umul qur'an ñi ngi leen di nuyu tuddi leen siar sam porte

0: سلام چې خلای سفر غنی نه باخ باش یالم با یانګ وای سفر کی alay bëgg bambay ci safar ga ñam ñi ngi préparer safar ga ñu ngi leen di nuyu ti di leen ziar di leen ñaanal ci mbol dafa leen ci ndam ak tawfex ñi xamanti mo jall bi di ñew fawxa yépp ci yépp fekk ko ci barké cheikhul khadim adam ci serigne matarfal mi nga xamanti mo nek ci babak serigne dam fay serigne gagne mbolam yaay faalé nak ci bir yépp soxna nday faatu ci ñi ko nuyu bax ba diko ci diko ñaanal jamm bi 88 628 1902
1: himal bibu himal gharibu
0: ay mam dang jay ci diwan su bëgg momi ñing ko nuyu baax ba diko ziar cheikh mustapha sar soxna say ngatte ami kolle ñing ko nuyu diko ziar wala ñi fete tiyo duba su bëgg ñu ne len ziar len japp premier garage soxna ken ma rasa fa serigne khadim kee alaji job ñi leen nuyu baax ba di leen ziar mom sa bor la
1: rabbi samaa ala jalala
0: mom de bëgg serigne khadim kee mom alaji job
1: rabbi samaa akrim bi ali hamid
0: wala defit di wa mariane rek nuyu nan len ziar len en basis ni ngi len di nuyu ti di len ziar len ñaan sunu gaade fek len jam wala ñu xamé dañuy xey madiane dafa yenn ba ngon joni delu wante diwan ya ñamit du len fatte ñu ngi len nuyu bax wa di len ziar wa ñi nga xamé ñoo fete nak ñamit kassale gënuy nan len ziar len

0: Ajala.
1: Ajala. Ajala. Ajala. Ajala. Ajala. Ajala. Ajala. Ajala. Ajala. Fo faré ma ngi lay nuyu baax baax di la siar rina say message Alhaji Basirou Diop momit ci wet ga ñu ngi nuyu baax baax di ko siar di ko ñaanal jamm yak Serigne Khadim Gueye soxna sagar jang ci diwanu marsu bes momit ñu ngi nuyu bi ko siar nuyu Alhaji Ndiagalom
0: Muhammad alal ati
1: soxna mam ba sam Alhaji bade ndax yaangi wacc safar ge yewit Alhaji Mam Mor Cham yeen ñaar yi lañ ko jaglel Serigne Samba Gueye
0: ala alwasir fil basira
1: ana mbolem jankati nga xamanteni ñoom di magge deug mel rek ndaysan ñu dina mat xalime yi yeesalat bu baakha baax xalime yi ak bigi fasiyene way jëmele ko tedd gi yeexna Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñoom jagur xaside yi ñoom ma nga len di xaar Alhaji Bedege ya ñako tamal yang is jobi wala yang waja dem
0: khairu rida ala al kharibe lays al huraba
1: illa al mujib adam serigne khadim kebe jankutu khasida ñing koy nuyu tudiko siar diko ñaanal jammam yag

Barke borom Touba nako ñepp wax

0: aja katar ben tv ci sama ben tv ci neuf sa rede aladi cheikh nam badj moy bir ci bande fm ci rede ben fm touba ci 106.0 mbolem so pe serigne cheikh nam badj ñu len ci beugal bu baakha baakha baax acca ñu ngi nuyu bu baakha baax di siar serigne mam tiorno day beugé serigne cheikh nam badj diwanu sam acca mbolem ñi nga xamé ñi ngi beugé serigne cheikh nam badj rek fu ngeen mëna faré ñi li nuyu tuddi len siar diwanu cheikhou ga dun faté aladi goram bay jangor ko ci da bay sal mbay ak bay sal fay do mo nday ñi ngi di nuyu bu baakha baax di len siar ana bamba job momi ñu ngi nuyu baax baax go ziar soxna nday ñang ak wa groupe wax sa xalat du len fatte ñi ngi len di nuyu ñew ti de ne ziar
1: tu qalbin fitan
0: maysam

0: acha ndey sana way wate ga dara neex na ay cheikh nambay mom dafa man mom ñepp ma sa nang ko serigne khadim kebe bu diwanu pulaaye mom li ne andal ngi ne magalam gi suba la
1: bil khay wa batil muslimin wal muslimat bil khay faru yati wa samiru ila dar salam wa tuba ajal bila masakati wala tasabu

bahagay. Payusip mo'y kakambat ito. Kerwalay. Kormdarul kudos, kurugi arahdat. Lukat salambat. At kasirin basi.

0: جيت المخر
1: يا
0: رمضان الموتي احمد بامبا دفل.